0: Sasa kukungu msela wabu nukro kuhuwa ukumingi ya shtori ya huwa ita kuna hichiti saumbonu wabano iti kubala ntuyo tungavati wa humelela maila nukambe ni iti wangababa atitumisa kwa toma chinga kushula chikara tuyo wangababa atangana na chuhipfiti matu maluba kose bashtia umavie uwa muembeleili mushavisi ave nene adumero ngutinda ambe habukua manika kuna adukunu wa mganga wa mavie mwa provinsi ya Gasa kama mganga wa leo manika kuchika ngesu cha Chidengele district ya Mandla Gas kumbi kusava ni chikaratu cha ndambi kambi nkwa kakubalu nisandima ya ushavisa umbilita kuwa kakuwa na achitimbila ati hotel mwa madropa ntinda utungwa nituwa ngava ashuwa kuwa aya hoda katona ave atangana ni chikaratu ngava chofalelwa nkwa wakamati hambe ngu chakuwa saku yesu wangati si hoda sanguanisima sisi na hansila mungisit hii satisa na chitimsa kuna uya dividitaku ni ungani mnogono kuku minye historia Rostino Botella nguwa angabindula ni kukumbisa awa mnogono kuku mitikari
1: umboni ni matimu ya dehanyi dangu nga chicha utomu wawe
2: Ahua inongono ko wa Radio Msambiki.
0: Kutete kwa Radio Msambiki, himana kile kempela na hii chikuninga mnukono kuwa uko binya historia ni hii puti kambike hii nabana hii chisimama na hii chukupangala tawa nguja nche mapulu achindo ni nikona ka hile batila kuwa mungtete himana ka na hii chikuninga mtamu ka tindi makwa mpana pana katona tuwa takuna uchitrunis na kona ka hizi wako mkona mungseti titakuba umaneka na uchirundisa toselele na uchisama kuba utu njila na mwayawe na kambi ka tilisimangu tutati nene kuba umaneka na uchunja mwayawe na mkwa wake ti laba kako inko na Inava mungiseti na hichibela kandima ya uchenje uwa ikinu kupangala tanguona na hichilabatila zese ziwari shuku ninga mahungu nga tada nasonar hiwe na wakambe ngu chichope kubaka hiku zibisa. Umberto Luis. Alito tenda kuke sima katala randu bashaka. Aumarika kuna uchuba mtumunika wae na ukumbamtini. Kulubata soo, uyawani langa amu.

0: Matandambi mayengete titinzila tovelekela nakati tsuna. Valetela oats maphala yawa mati masengalela nakuka wona hafu hini nawe. Tivikele ukungomisa malote dzedzedze kulini nawe.
1: Kutika kwa Radio Mozambique hi kuramba kaimbi mukuba uingisa mnakoloko misa kadi ya piani ntumbunuko.
2: Mwikisiti mwudineka kukukela kaya mbimu ingisa mnongonoko
3: Misa kanaba piani ntumbunuko.
2: Dibindu da Radio Mozambique Emson Provinciale ya Gaza.
1: Kulasa mkisetu dekwa radio Mosambiki chukwezela kawa mnukunoko uko misakano ya bapiani mtubunoko mnukunoko utakuna uchi palusha uchenje hambi kusiketela mtubunoko wa provinsi ya Gaza tikuda Mosambiki. Nyas ita ni mkwani mrambi waka uwa mnukunoko kwa hita pangalatana wake hinu mlosa halosa district hoyo hoyo ka mnukunoko uko misakano ya bapiani ni mtubunoko ungalo sela mkisetu.
4: Tuna na bonga ofshe.
1: Kutana e bulan mani nyas mwekseti watla kutiziva kambe ni nichola kuomba ditina ditina damte pondo kambe dadula kula kuva utombela opono ngalo sala mwekseti kuva u tikombekis.
4: Ditina damena ngane Mr. J.
1: Aha, o mahai.
4: Ni umashkolweni.
1: Chikolweni ngumunga vela kwa kona, ngumunga kula kona, mesa kuchana.
4: Chikolweni ngumene ngavela kokona ntumeni kula kona niko ngone kungalikona
1: aha kambe u lundisandi mayawo yembelele tikatsero kuchana
4: ai nito vela nje nezomba ntimisa nje ni vela nikhata kuyembelele
1: ko hale ungati dzubile kona uchipimisa
4: nada ni yakhatela kona so nito vela ni yembelela titoni tiveka msunguni dweni khuka ntshitsola xitudi sini yakhata kuyembelela kona
1: kambe Mr. Jota litina dileya da wena da mapasini kumbuto khata kuyembelela mpela mpela ha uso thumisa do
4: litina dam diani ngada mapasini dianda ndakhenu kamina ka kuyembelela
1: se da mapasini vakunana kumani
4: dama pasini ndanota kungani Joaquin Antonio Mavi
1: o mama vielo ya maneka chikolweni kuti maisa kuchana
4: ningambiti ziva tizivano wa madala nguvona vanga kukamu vanga tikona vauya vadaka chikolweni se taveleko la chikolweni yatu
1: ehe kutana kabe mailano ni uchenje ututukata nje tikuhokela utipimisa ukata kuembelela ife dilembe muni
4: yeah kukata nikamela kuembelela nito zumba njengo kuwe ni mami adilimati ngu 2012 ni kata kukavanga kuembelela nguli malaka mami atanya jibegela kwa kwa sheshai jani vela ni kata kukamba ngoma ni ngano mina falsidu vangati mdana ku DJ Carlos Majai City
1: kamba tia kukaratel
4: tiani karatela porikiti mati nga tinsungu
1: tito kuliko ukhata kutwana ngakwa nyasi ukhata kuhendela wa radio Mozambique kutlava ti ungati pimisa tona ingatona timaisa tona eto hambi icho wa shuti kaku uya gravara uchange ungati hoja hakuwa ha yakuyi kusingu minuti no abaka napeka ngusingu minuti ni heta kunguza se tiya kunemelela kukhata nika wena ku gravara no anga kwamgana
4: hawanti maliki tinemela manje komo tingatimbiloni nizamile kuti sinemelela manje tinemela timbiloni
1: kambe uchenjo wana unga katangu wana umbilita kwedi kulimalaka mame utembelela makaiwa inga umelela
4: iti njembelela maka inga umelela vela manje muzika wakona vele ni aguta ni uvikisa ntuguta ni umaka wana ni zumba nda senda kata penko yembelela mkuveni yangu 2018 unkosi ningatakhata ukuyembelela setito jano lako vela nivenkamba tini kungununga dinjembelela
1: ngamo leyo tikola kuthabisa titi ngati mbiloni
4: nditikola kuthabisa titi ngati mbiloni
1: kabe uchenjo khatenga umana koka mapuri athu nyansi nguwe
4: ukhata ko muzikonga umana ko kama buli athu nyansi nguwa kuni dela vavovo vapapai nikombele khumbula vavovo ngoba vavovo vayisitikale
1: Kambe u chamsela chano chanjo
4: ungomeya ni chamsela ku ni sedwe ngvakokwane ani vakokwane mamina khana vadziva votse nto dziva imwe yobasa jani chi vapapaye komu masiku hisisena ku khumbula vavhovo ni kombela nyasi za maplan ya ku khumbula vavhovo se dzumba vhele isengele dala ni vapapaye ni vatidiya ya mbantu mu wa ku khumbula vavhovo
1: kambe vatipiti valondisile
4: vatipiti valondisile ngodutsho
1: Wadita kwa radhi msambiki maneno uchenji wa guloba kumi star short wa black night school wa danyansi kwa umdo kutoku kumi sakano ya wapiani mtubudo kutuko na ata ku pangalatana kwa kuni nao na achikuwa kuni wa chikulu inimu.

0: amu embela mdi bambili nku tumehisa kujani wotumbe wombe tipfa kutsana njani
1: ni malaka nchitsana soke problema ya mina kone ku atabwa kachi mafana ni lako hiji nga embela shikango kone tingoma timwanti ntilako nga embela shikango vele ni yamu lambela kumune ni nkambi muni ni yamu lambela nto inga problema inga vichi bela ku isaka nedi shikango.
0: Uchenjua mbendula kuwambilo kukata ntakuwa uo kata uto upimisa ayi mwanike wobala ubeka hansungu kumbilo kuchu upimisa uma hangu tepaka fonu kututza na uma hisa kuchana
1: to anikani bali nekantipika fonu no vele ntiveka msunguni
0: kutuku utudivala
1: na adia kandivali
0: uchichu hundlo chitumisa kwa wala
1: kanti mzi chihunga mapimu dwe.
0: Kutona, kambe, kantila iwa ya uembele loko na uchikuka kuba ukongoma kuyatepa uchenje wa wena. Uchenje wa utaku na uchutepa. Loko bachi amukela ke ba ingset wa wena. Wa umwala nzila yako.
1: Ya atu ningambi hemba vakona va tsaka ku ngutona vakona va mwana va tsakiwa kuri tsaka tsaka santu vhela nge xikoti
0: kambe matsakelo di wa ni kumbe ku tsaka edi ngunzila hi yakona kuni sibwabata kuni kuva va ku for example inga komba chifananiso loko u tibela a ka stick ta kuva u chachulisa va komba kusinya va komba kuja
1: va komba kusihle kasinyiwa ngoditsori da denene kasinyiwa
0: umwana uchenje ke hinga ninga kumingiseti
1: umwana uchenje nga kunika kumingiseti nguwa ku nesetwe ngupapayi mami anesiya ngudime anewenga ngudime
0: se tatatu kusiya siya lwedi hiya kona
1: tati vela atutsula dojmili ya kumbuli kuti dojmili mana ngansenge ngundinga dindoko sensi ending adinda kuntukwansi jano papa mami asala ni wunja ngudimela khaza dindiki lenene mami a chaya ansi manje nga mami wa mina ni woneveleka nga tatwa mina woneveleka ngo mine to ruma kuni hamba ngutati Raimondo Mparuki
0: kabe kusiya kuwa kuyela nani kuba khukhaya ka ukhalo nganya
1: asi atumusiya ku afa atu
0: atuluza utoni
1: ni mami na nataluza utoni kama
0: wadidaka wa Radio Msambike kuninga uchenje rupa Mr. Jota loko achi bonga mitumbu ya mame.

0: Radio Msambiki, emissora provincial ya Kagaza, a racha ele rimila Xichangana.
1: Mwingi seto akuranza kwa radio Mozambique emisor provincial ya Gaza kwa yozela kama jambula wa ya namontleleka wa vunaro vula e 22 ka julho ka 2026 isunguna mentiro ya waashi ya majambula wa shenge shabumbiri kufikisela lirimi la changana karisiku rana muntla itsembisa kuva itafamba zvongo kuyafika nsimbi ya meyanoiti kungari kale nkari wa 19 ora shita kunyika mahungu ya shifunza nkulu Gaza nkari wa 19 na 30 minuto zvata vanongonoko jornal da noite interessano na antena nacional na ya interessano na antena nacional Linkarwa 20 horas de tabanongonoko kistão de fundo, 21 horas da tlela antena nacional a kuma maungu ya vusiku. Endzako ta hlanganyeta a xitiku xa Dzonga, mintirho leyi inga ta vaka yi famba na wena na ku fikisela a nongonoko wa maungu ni tin'wani tindzima leti ta ku fikisela ka tona ku ya fika nsimbi ya meyanoit, kasi ke nkarhi kambe nkarhi wa 23 na 30 minutes a ta vanongonoko ultimo jornal. Belarmina nyantumbo hina lwa kuloselaka na akuvingiseti dwinene. Atikwenda Msambiki, eleka 19 horas.
2: Radio Msambiki, Gaza.
1: Carlo Mingseti, Kongoma, Kasi, Ekakubai, Rambama, Shkluri, Alfredo Muyang, Luanga Tefik, Selaka, Nongolo, Kwama, Ongueshi, Funzankulu, Gaza, Wingseti, Dwinene.
3: Mahungu ya shifunza nkulu Gaza nokonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mozambiki.
4: Mwingi seto kuranzeka hakulosa ni kukwezela kanagono kwa taupalushu la mahungu wa Radio Mozambiki msu provincial ya Kagasa. Tintla kumaka tanzima nzima kama ungu la humalula msaeke kuweta makumbisa kankarlu la shunga takalisha ku sekretari tishitadu. Anga mkumbisi wafumu ntinza ishimusha shponza nkulu gasa shunga talisha ku hakulisa na nitihanyi lumi njanguini imaka ya nkoka ngufusunele na kona ya shihantla. Le shifunze ni isha shimbutsu kutasungula kungalikale antiruwa kuwa utlawanya zane kanzengo wa magitibanaru ya tihumu kwa tifikiluwa akamavadzi ya swigalani ni mangwani la wamavoneka kuka nguvale hinga kayona. Murangeli wa mfumu wa dropa la kanchenchai Osman Adam akaria shungatelesha ku inkwankoka kuwa adropeni la kanchenchai kuya kiwa shisirelelo kuwa adropa linga kumiti shanisa kufana litivoneke ke kati ndambiliti ta lembe lili. Lit, iti mkana nitloko maka etama ungu la wa hinga ta vehita na woda ka siku na munta maungu makuliwe va reporter va kuambana ambana ba stichilish malala misoma kila makumbisi wa Alfredo Muyanga kamishini kuna Amara Budu ya shimbirani lesh mshuvala wingset lesu nenda kungale kale itawia kuwa tangi la talawa ni mangwani maungu ikana wana lipedile lokuli kari isungula maungu ya ina na kurumi ingi seti kumalama shunga takalashwa ku sekretari dushitadu ishimusha shfunza nkulu gasa anga mkumbisi wa mfumu nzinza ashunga takalashwa ku kulisa na nitihanyi lumi njanguini imaka ya nkoka na kona tufanila kuwa shi kaza asugaba ya mkwa shata utamu ni maka ya resima ya shihantla jaimineto alkaria avula vula na alkaria shunga takalashwa ku ngufungufu eka batrelva shenga shata mfumu varangili wa miganga wa kongeli shitsungu kutala ishifanila kubashi kumeka mahlweni na kilikarishi luisa amakale ngufungufu makale inga karibu na yaka ya kubaku ni kuluisa na lumi njanguini kusini sababa santi tamasangu na mbi iti hanyi lititivangu waka ekola waka kubaba kwa tkeli sana ni kuba na kona va tekeliwa aminchumu ya vona jaimi neto alikaria vula vula shidengele kukimiti ni kani klingretan lei vitanu waku mpondera klingretan lei inga kari ilanza ati njela ta kubaku kumiwa shukaratu le shunga karusi vangati hanyi lo minjanguini ni kuwa shikuma anshulele ya kuwa shichamuliwa lengatanle kukumekile abarangili wa shifunza shingala shingaki shalana ashifunza nkulu Gaza jaiminetu lokal karia vula vula kaukola Radio Mozambique anyika nkla mserulei.
5: Apelamos aos administradores distritais e aos setores responsáveis para que assumam este programa como uma prioridade assegurando uma coordenação efetiva, acompanhamento permanente e uma comunicação clara com as comunidades.
4: Marituya Mukombisi wa Mfumo Ntsindza Jaime Neto loko le kariya vulavulaka gameta nhlengeletano impondera leyi katseke varhangeli va swifundza swingaki swa dzongeni ka tiko la Mozambique na ntirho lowu landziweke lana a xifundza nkulu xa ka Gaza. Kasi mukombisi wa xifundza xa ka Xikwalakwala kumbe murhangeri wa xifundza xa ka Xikwalakwala Constance Bila ali makungu lawa impondera ya risima ngopfu swinene nakona a tivekisela tani murhangeli wa xifundza xa le ka Xikwalakwala ku va a landza ntsatsiyo u siyiweke hi mukombisi wa Mfumo Ntsindza ngopfungopfu ka ku fikela timfanelo ta ntsongwani wansati leyi a nga vona lava hi makhambi ya ku tala va xanisiwaka hi tihanyi.
6: Na komu madistritu ya lomu ka provhinsi la ka Gaza hi ni ntshemba leswaku leswi hi ta swi dyondzaka laha swi ta hi pfuna ngopfu ka makomunidadi ya hina porke makomunidadi ya hina ma hambanile ku tala ka wona. Hi na prezepo va zona north ya ni problema nyana ya ku ni ununa ni ulumuzani la ondota swa ku wanuna hi yena a tsemaka hinkwaswo mutini wansati nampo da vulavula nampo di a nyikela a opiniyao hi ntawni leswi swi ta maxwa ku pelopendzi loko se hi di kuya maakompanya hi tlhela futhi hi implementa leswi hi nga dyondza hi ta kota ku hi continuara hi fa hi sensibilizara porque se hi ni van'wani maorganizations ya ngaku ku na n'hweti mesmo ni vaparseri van'wanyana lava hi pfuneteleke swaku va bava va ku hlonipha vamamani hi tame va bava vavanuna va ti va hlonipha vana va vona hi vulavula hi tintombi leswaku va nga mma hi wansati ku hali mutsongo
7: hi kombisa tokeni makungu wa madana ku impodera.
4: Emarito ya murhangeli wa xifundza xa ka Xikwalakwala Costas Yubila loko le kariya vulavula hi kola ka ku kumeka ka vona ka nhlengeletano leyi yi vitaniwaka Impondera. Nhlengeletano leyi yi nga karhi yi katsa timhaka leti ti nga karhi ti humelela lomu ndyangwini hi vulavula hi timhaka ta tihanyi. Mitwa ta wupaluxi lamahungu a Radio Mozambiki emisori provinciyali ya ka Gaza ka siku ra namuntlha wa zithatu 22 ka n'hweti ya Judlu wa lembe la 2026. Le xifundzeni xa ximbutsu ku nga le khale ku ta sungula a ntirho wa ku va wu tlhawa a nyezani ka ntsengo wa magidi manharhu ya tihomu eku va ti fikeliwa a mavabyi ya karbunkulu ematiku ni sintomatiku. Mahungu lawa mabyeriwa a Radio Mozambique murhangeli wa xifundza xa le ximbutsu loyi a swi nga taka leswaku swoswi ku karhi ku tekiwa kumbe ku landziwa makungu lama yelanaka ni ku va ku fikisiwa a tinyezani ni leswi lavekaka ku va ku ta fambisiwa a mintirho leyi lomu a migangeni. Murhangeli wa xifundza xa le ximbutsu Kasilda Banzi a swi nga ta leswaku lowu i nkongometo wa mfumo mayelano ni ku va ku ta fikeliwa a mavabyi ya ku hambanahambana ka swifuyo na kona atsatsiya a vafuyi leswaku va va nga nyimeli a mfumo ku va u xava a mimirhi ku da tihomu mavabyi ya tixakaxaka na vona va fanela ku va va teka tlhelo leswaku va a mfuyu wa vona u ta ve lowu u nga ta kumaka a humelelo.
8: Na khata ku hi toletela mavatsena tihomu ka ku navhikelela malati wa maxanisaka tihomu kambe kombelani wo vafuni tokhene va nga yemelele nkoma nkukonkwa hi nga ni timale hi kombela to pelimenti va xavise xifuyo xiximwecho va xamirende para to tihomu ta we ti na hanya kwati va swi yemele ku ate hosi ni vaka loko va cemela to hina karhateka ti hi kombelaka tona ku tshethu hina paneli vimo hina wu khata ku hi thola tipondo ka tihomu hi kombela vothe va ta nghunkama wunene munhu hina vahina veka va tholaka kona tihomu tawu.
4: Marito ya murhangeli wa xifundza xa le a ximbutsu Kasilda Banzi loko a ri karhi a hlamusela leswaku a ka ku na yena ku ta sungula ku nga le khale ntirho wa ku va wu tlhawa nyezani a ku va ku fikeliwa a mavabyi ya karbunkulu ematiku ni sintomatiku ka tihomu lana a vafuyi va kombeliwaka leswaku va tshundzeka loko ntirho lowu u ta sungula ka tindhawu leti se vona va ti tivaka ku nga ta landziwaku a ku tlhava a nyezani. Murhangeli wa doropa la ka Ncencayi eli swa lisima a ku va ku yakiwa a xisirhelelo xa doropa a ku va doropa li nga xanisiwi hi tindhambi ku fana ni leswi li xanisiweke xiswona ka lembe leli hi nga ka lona. Carlos Matsinye.
9: Usmani Adam a vule leswaku ka nkarhi lowu a ka ha laveki ku va ku vulavuliwa hi ku rhurhisa a vanhu edoropeni hikusa a doropa leliya li na ku tlula a ntharhu madzani lin'we ya switirho swa ta hukosi ku tlula 5 mili wa vatshami kupata nukuva kungena ndawo akuva ku urusiwa vanhu lawa vakongomikisiwa ku kandawu leyo. Adam avule marito lawa wa statulweyi loko a vulavula ka nongonoko wa radio Msambiki uchiwa ka kafe edamanya loko u doka dokeke e u pusheti la xianta la diki la kuvikela a dropa la ka anchanjaye kuvala nga taleliwi hi mati ya tindambi.
10: Seria un dique partiria da zona do hospital provincial, passaria pelo dique insistente ao longo do rio, que seria na zona da estrada que vai a Schlaulen, depois do mercado Roma, e iríamos elevar o dique insistente e reforçar, que circunda o rio até a zona do Ponela. Então, do Ponela iria nascer o dique, iria fechar aquela zona até a zona de Nhamissa. Então, temos ali o Angolozano, iríamos meter com portas ali naquele rio, tanto a montante e a Jusante. Então, esse seria um dia paz de suportar a chefe.
9: Tendo por cá, Murrangeli, Wadropa, Lacanchanchai. O Lamisi, Ladik, Lele, Ngakarili, Njiwa, a Drupenaka, Anchanchai. Lita, Njiwa, e Shipi, Mushantra, Natuweti, ni Tinar, Kampfuka, wa Anchanoma, Kilometro, Nimana, Nakona, Lokuntrilo, Seu, Helile, kuta sungula unwani anga wa kupfusheta a dropa hinkwalo
11: na kumeka kola dropeni la kanchencha hi mahungu lawa hi taka na wona maxungeta leswaku mfumo wa dropa la kanchencha yu karhi wu teka magoza ndzeni ka kuva kuta tsumeliwa tindhawu leti ti nga ta ve ti yaveliwa akuva vanhu va kuma ndhawu ya kuva va yaka i ntirho lowu u karhataka kutani hi ku hlamusela ka varhangeri va dropa la kanchencha hikwalaho ka kuva kuwa swoswi tindhawu leti ti nga karhi ti kala kambe murhangeri wa xiyenge xa ku pulanisa ni ta wi tshami dropa ka dropa leli a xungeta leswaku a mfumo wa dropa la kanchanchai u karhi u landza hinkwaswo hikusa u ti bohelile a nkarhi lowu u sungulaka mintirho leswaku lexi xi nwika xigava lexi fanelaka ku va xi u landziwa hi ntshimatshima dia xinyamposa a xungeta hi tlhelin'wanyana leswaku a ku va ku ni tindhawu ta ku xitshungu xi kuma ku va xi yaka laha dropeni la kanchanchai swa nkoka hikusa swi karhi swi kulisa a dropa nakona swi ta mara leswaku vantshwa va kuma a tindhawu.
12: Este é um dos grandes pacotes que o nosso presidente do Conselho Municipal tem em Manga. Nós temos feito este trabalho de mapeamento. Temos um parcelamento que está neste momento parado, mas já avançamos a uma boa percentagem no posto administrativo municipal da BIN 2000. E agora estamos no posto administrativo da Praia a fazer este trabalho de reconhecimento de algumas áreas. Este é o maior desejo que seja este ano e acreditamos que iremos conseguir cumprir estas metas. Que este ano consigamos iniciar um processo de concessão de terrenos cá no município de Xaxé.
11: Marito ya Dias Nyamposa, anga vereador, é que a Xengle xixi wanelaku a kuplanisa esta matzamele a drupeni kanchencha ilo kalikari ya vula e kola ka makungula wa mangana wana ya kubaba vaisa matlweni a kubaba kuma tindawu lesa kubaba tita ya veliwa kubaba nubata kuma atindawu ta kubaba ya kakona. Na kurume inke seti kari ikongoba makumuka na kodokuwa ina wata upalushi la mahungu a Radio Msambiki misuru provinciale ya kagaza mahungula wa hege metaka wona mavulavula eta mintlangu ya kutisa miri mintlangu lomuskolweni la kongomiwa ku a nyambani ka nwetlei hinga ka nwetlei itaku ya agosto mangula wa matamfukeni ni nakuriwa ntiro Nicolau Mukhavele
13: ku lulamisela ka mintlawa ya majovani lomuka gaza leyi i tekiwa ka hi ntshimantshima hi vatlangi lava va tilunghiselaka ku ve va ba majovani ya mpfhuka ku fika ka munhu wa madzana ya makenekene tanihi marito ya lwiya lulamisela ka vatlangi lava Daniel Fordoma a vula leswaku vatlangi va ku tala nkarhi va nga nghena ka mphikizano leyi a va kavanga ku veni a majovani hi ku tsutsuma ntsena kambe hi ku famba ka minkama ni mintirho leyi va yi landzaka ndzeni ka ntlawa lowu a vatlangi lava tsumbulaka leswaku a xa risima hi ku ve va ba majovani ntsena kambe va tiva risima ni mamahele ya kona ku ve ni eli lava va humelelaka eka mintlangu leyi Daniel Fordoma a ya mahlweni a hlamusela leswaku matshamele ya lomu va tsutsumaka kona hi lawa ma tshamisekeke na vula leswaku hinkwato tindlela ti kongoma ku ve ku yiwa a inyambani eka nkhuvukulu yelana ka ta mintlangu ya ku tiyisa miri xiyimo xa xikola.
14: Em relação ao trabalho que nós estamos a desenvolver aqui, a nível da nossa modalidade, primeiro estamos a nos consolidar com os atletas do mundo a terem noções do trabalho que, ou das provas que eles irão lá fazer. É de louvar isso, que já estamos a trabalhar numa pista mais ou menos 400 metros. Tem todas as medidas, 100, 200. E muito mais é só fortificar o nosso atleta de modo a ir corresponder com as expectativas.
13: Lawa imaritu ya Daniel Fordoma, inga mutlokanyisi wantla wa walitila nakanita majuvani lomuka Gaza. Lukali karavu lavula ikulungisela kava tlange. Matsangwina kukongoma kalitila nakani nkuvukulu kumafinene wata mintlangu ya shikola inga tenda. Leka lenye mbani ka ngweti le itaka.
15: Nakuru mingi seti ima ungula wa ima enjela wa nakona hegemeta nungono kwa ina wata upalush la maungu arati msambiki msuprovinciali ya kagaza leshi ishi na vela kasosu ikuwa mtu msati nchako makata ntima kama ungula wa teke na wona hivula vulili lesha ku sekretari tistadu ishi mshashfunza nkuru gaza anga mkumbisi wa mfumu ntinza akari shungeta na ata msera lesha ku isha nkoka lesha ku ishi antla kunga kumuwa ati njela takuwa kufikilua ati hanyi lumu a minja nkwini hivula na kona intiru lunga tasungula kuleishi mbuzu anga kuwa kutlawanya zane kanzengo wa magitibanaru ya tihumu kufikilua kama vazu ya karbunkulu ematiku ni sinteomatiku munisipi wa dropa la kanchenchai avila lesha kuhishi antla kumbe murangeli wa dropa la kanchenchai avule vule hiri simala kuwa kuyakiwa ashirelelo sha dropa lesha kuwa shinga shani siwe tindambi kufana nile shani siwe keishona kalembelili hinga kalona na atlamusele lesha kufana kuwa kupimiswa agororoseru wa vanu kambi kuwa kuwa aistarelelo maungula wa makulewe hiba kuuliva kuambana ambana vashiti chileshi malala miswa mkalama kukumbisiwa hii Alfred Muyanga kawane la mchini la Amara Buduya lipelile.
16: Mihetile kutwa mahungu ya shifunza nkulu Gaza nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya
1: Ile ka 19 hora jithletekela 16 minuto jumuingisete go fikiseleng longolo kwa maungu ya shifunza nkulu Gaza itatlangela loko maungu ma go fikele tindlela dinene ta wingisete tlangela na kona ntlawalo o swikoteke ku ba ulula mselane ku fikisela maungu lawe vulavula ma xiklori Alfred Muyanga swinwe na Amara Buduya shimbirana leshi itlangela ka ngopfu swinene ikola ka ku ba xitintile ndleleni ya ku ba maungu ma ku fikela hela ha ko laveka ka ha kona.
17: Olha lá, afinal de contas, como é que estás sempre pondo em todas as redes? Toda hora!
18: A cena na estar já na Vodacom é que podes curtir tuas cenas à vontade, porque a rede funciona como deve ser. E a cena ainda mais nice é teres um pacote que te permite estar online em tudo. Vejo um meme no Insta, faz screenshot, mandas para o teu bro no WhatsApp sem stress. Checas um vídeo no TikTok, faz screen record, postas no status e todo mundo está a rachar contigo. Ah,
17: yeah, maninho.
18: Estás sempre atualizado com as notícias do Facebook e do Twitter. Mas,
17: ainda não me disseste como, pai.
18: Bro.
17: Como?
18: Eu estou a curtir WFTTI da Vodacom.
17: É? A sério?
18: Maninho, para ativares é simples. Digita asterisco 111 cardinal, opção 5, internet, depois opção 1, WFTTI e fica on.
17: Não é fácil. Deixa eu fazer agora mesmo.
19: Thank you.

0: Ave moingse to kurantsa ka bonanga le jwe go tiseleke dona hinkarlo makasi go sungula e kuisa mahlwena la go bula jwa ka mtiro ya washi ya radio Mosambiki le shona e kongoma kansimbi ya 19:30 minutos kare ngata go tisela ka mahungu ya busiku inongono ko journal da noite ataba interesano na antena nacional Carlo itaba he kunyika nongono ko matimu ya siku.
1: Matimu ya siku.
2: Vindidosh ka jodlo le siku la shidropanesha ni kwadala shifunzankulu Zambezia. Shifunza sha ni kwadala hinkwashu shikata amuganga hinkwawo pimi waku hi magidi manharu ni hafu ya makenekene xitshungu swipimiwa hi ntsengo wa 180 mili wa vahanyitiko. Xifundza xi katsa swikanekiso swimbirhi Makivale ni Nikwadala xi ni 10 wa malokalidade na 5. Mfumo u kombisiwa hi urhangeli la vurimi ni vutshevi, dyondzo, machapo ni mintengo, vuxavisi, tawu yaki, urhangeli la tawudahu ni ku landza timhaka ta vusiwana a nga asawun sosiyali. Mfumo u fambisiwa hi tinhlengeletano, lana ku hlengeletanaka a swi rhavi hinkwaswo leswi vumbaka a mfumo wa Nikwadala, nakona ku ni nhlengelo wa varhangeli va miganga. Xifundza xi ni mpatsano ukulu ni doropa la Kilimani hikwalaho ka mintirho ya mintengo leyi sukelaku le a Nikwadala, Nikwadala lani ku nga ni a machapu lawa ma bendzulaku a chukela ni thonji. Xikarhato xikulu xa Nikwadala i ku va ku nga koteki ku va ku bendzuliwa a swakudya ku va swi yeneta a mindyangu hinkwayo. Nikwadala u nga fika kona hi njhanji ya xitimela, nakona u nga fika a Nikwadala na u li karhi u tirhisa a xitarato. Ka tinqunga handle ka foni ka tirhisiwa nakona a radio a ku va vahanyitiko va kota a ku vulavula.

Ele é que há 21 horas na 19 minutos, Moinkseto Acorrantes, é que é ele que vem da África, Zonga Lomengá, com a Benjamin Dubi, na Xolano Matos, Loco Vaco, o Vumile, Alve, Kulo Selakai, na Loco, e Ranze, que é que vai, que fique Selakai, o Sikule, já na Monta, na Releca Mentiro, e a Bohashi, e a Zonga, Katiko, e Carriha, Angala Salavunanga, Angarlo Moinkseto Acorrantes, e Endlancaro, que vai, está com ela 21 horas, na 10 minutos, kasi vula na 30 minutos, lá em Gataku Viselaka, Nongonoko Wamaungu, Yadzonga Kati, Kunyamuteleka, o Seco Joa, o Naro, 22, Cajulu, 2026 e kuna vela vusiku jinene kuna vela kuisa kunene na kutembalishwa kunkarinlo karovi ndlamdlaka ikula kulu ikula kulalela unwani se alalelile kunla bashantla ngopfu shinene kufana na ina leno eh kunla batsika kankari uchovanyana kambe ke ta kweni mingisetwa ku rhandzeka lexi navelaka xona hikuva vusiku lebyi byi nga ku fambela khwatsi hikuva u nga londzovotana lo vusiku lebyi eka mi ka vuhlanganyisi la xitiko xa Dzonga Maputugaza na Inyambani na le ku Pangalata u londzovota ku endla makungu ya risiku ra namuntlha a rhanga ku endla nhlelo hi vula makungu ya risiku la mundzuku kambe rhanga ku endla nhlelo wa leswi nga ve mafambela ya risiku ra namuntlha. Lonzo vota kuva hakunene u tshamisani ndyangu wa wena kasi ke u bula mayelana leswi nga velisiku ra namuntlha xuvela ku tiva ka vatsongwani xuvela ku tiva ka mulumuzana xuvela ku tiva ka nkosikazi xuvela ku tiva ka hinkwavo lava hanyaka na vona endyangu na wona swo kasi a ri siku leli la namuntlha li fambe njhani loko swi ri kona leswi fambeke khwatsi a swi tamisisi swi ta fambisa sweswo ni mundzuku loko na leswi phazamekeke u ta swi kota ku vo swi cinca kasi mundzuku swi ta ta famba khwatsi i 21 horas na 21 minutos.

Abe Elvira Viegas loko vatswele a hi pangalateke muyingiseti wa ku rhandzeka nkarhi lowu hi nga na 21 horas hi tlhatekela 30 minutos hi nkarhi wa ku va hi ku tisela nongoloko wa mahungu ya xitiko xa Dzonga ya mahlweni hikuva hi ku navelela vuyingiseti byinene ka vuhaxi lebyi hi ku fikiselaka na nkarhi lowu hi ku tisela mahungu. Mahungu lawa ma lulamisiweke hi maxiklori Alfredo Muyanga.

0: mwingisa tokurantsa yakashvonsa nkulugaza maputu na inyambani ya milosa nikumuhoezelaka ndokonoko wata upalushi ya mahungu akaxitiki xa dzonga mahungu lawa hetaka na wona maswingata leswaku leswipfundzeni xa guvhuru axifundzisa nkulu xa inyambani ku karhi ku yisiwa ni mahlweni ntirho wa ku va ku cacciwa a tindlopfu leti mavhiki ma hundzeke ti dilizeke a ntlhanu wa tiyindlu hambi ku va ti dya a mibyalo ya ku hambanahambana ka ntsengo wa 30 ya magitari le idla juzina mintirho ya ku pfuxeta ndhawu leyi hoxetiweke swinene hikwalaho ka tindhambi ti vonekeke ka lembe leli i karhi i tsakisa ngopfu swinene na na xifundzha nkulugaza ku ta sungula ku nga le khale a ntirho wa ku va ku tlhaviwa a nyezani ka ntsengo wa 30 ya tihomu a ku va ti vhikeliwa eka mavabyi ya karbunkulu ematiku ni sintomatiku leti ti na tinhlokomhaka ta ntshimantshima eka mahungu lama kuliweke hi vareporteri va ku hambanahambana va swixi swa dzonga tiko Gaza maputu na inyambani malomisiwa makramata kumbisiwa hi Alfred Muyanga eka ukhandlisi la michini ukumekaka na kuri wa ntirho Amara Buduya ximirani leswi muxuvela wingset lebyinene ku nga le khale hi ta vuya ku va hetangela talawa ni man'wana mahungu hi nga na wona lipelile nakana kulurumingi seti loko li karhi hi sungula a ta ku va hi chokomisela a mahungu lawa hi malulamiseke ku va hi ta ma kumbisa ka le siku ra namuntlha hi kuma lama swi nga ta aka leswaku le guvhuru a ntirho wa ku va ku caciwa a tindlopfu leti masiku ma hundzeke ti hohloteke a ntlhanu wa miminti ni ku va ti dya a mibyalo ya ku hambanahambana ka mpfhuka wa 30 ya magitari hi lowu nga karhi u ya mahlweni a ri mindu masingi
1: Katiro lowu wa ku hlongolisa tindlopfu ku karhi ku humelela a vafixikali vavonelele va le Parc National du Sinaf swin'we ni maphoyisa ya ku vhikela a titshomba ta tiko leswo ka malocaldad ya Pant ni Nova Mamboni a hungu givikinyikiwa ka mitirho ya Radio Mosambiki ha Renato Bata na ku hi murhangeli wa mitirho ya ta ku honelela hi matshamulo mo hi hanyaku kona hina vanhu loyi a teku ngalo a tindlopfu leti ti onekaku a distritu ya Guvhuru ti ta hi ka maprovhinsi ya manika zwi ngwini sofala kani leswi wu kona ntirho wu fanele wu nga humahiwa laha xikarhi ka xitshungu wa ku gondzisa xitshungu xi tiva a ku hlongola a tindlopfu hi ku tirhisa a wu tiviga xintu a hi zweni magezu yakwe
2: masiku lawa hi mahundzaku masiku lawa hi kumelaku ni swikarato swa ku lwisana ka xitshungu xa hina ni swiharhi swa khwati ngopfungopfu a tindlopfu leti hi nawu wa tona hi swi tivaka leswaku tona hi a ti rivali tindlela ta tona makhambi yo tala hina vanhu hi ya ku hanyima lomu ti nga si na ti hundza hi kona masiku ya kala kani leswi hi wa nga hi na yo mhaka leyo maji ka masiku lawa ya ugamu hi wona a tindlopfu na ti karhi ti xanisa le ka maluvani hambi ka pandi leti ti taku hi matlhelo ya ku hambanahambana kani leswi ti ta ti ta hohlota a bindzu ka xitshungu xa hina hi vulavula hi swi hlangala va swi kota ku veni swa swi kota ku veni swi diliza hambi tiyindlu swa swi kota ku ti xixa ti vuyela hansi hi ndlela leyo ku na ni ku xukuvala ka hombe ngopfu kani leswi kota mfumo hi patsana kota provhinsi ya kota apayila ka le guvhuru hi marheve ya ku hambanahambana xikan'we ni Parc National ya le ka Zinave kasi ku landzisela a swiharhi leswi laha na halakanya leswaku swi fela ku ve ni swi hlongoliwa swi hambana ni vanhu hi ndlela leyo hi kona lomu a khwatini na hi karhi hi swi landzelela ka xikhati lexi hi na ni magizi laya ku ka harholile kani leswi a tirho wa hasimama hi ndzhaku hi ta ve hi ya vela a mahungu ya ku swi tshamisile ku yini
1: ku vulavula ka Renato Bata na ku hi murhangeli wa mitirho ya tamandhawu lomu hi tshamaku kona na ku hi ambiente yena Renato Bata ivi a lakanyisa kambe leswaku kwalomu ka vhiki le gigi hundzileko ku vi ku oneka tindlopfu ti nga ta kumana ni timvuwu a ka phaphatani kwale ka maboti
0: xifundzha nkulu xa ka maputsu mahungu lawa hi ma yamukelaka na masukela idla juzina a xifundzeni xa le ka manyisa ma swinga ta leswaku mintirho ya ku va ku pfuxetiwa a ndhawu liya xanisiweke swinene hikwalaho ka tindhambi ta lembe leli i karhi i komba ku tsaka nhlamuselo ya mahungu i taku na Domingos Makalani
3: Ambangu lo watiku lo shanisweki ngopfu kola katindambi tivonikiki hi janeiro lo ya kalutiki na kutoni kuvoniki kuluza vutomi ka vanhu kuhoniteliwa swilo swa ku hambanahambana hi mpfhuka wa hweti a posto administrativo bya yidla Jusi na Michel hi lebyi kumekeki na byi pfaleliwile hi mati lani a swi kalaka swi nga kotiki akuva a vahanyi va huma va kongoma ntsindza wa xifundza kumbe ka mimbangu mimbeni ya xifundzankulu Maputo kusuhini 2 milioni wa mindyangu hi leyi xanisiweke kola ka tindhambi a posto administrativo bya yidla Jusi na Michel lani vanhu vanyingi va veke va humesiwa makaya kola kati ndambileto amuzengelo wa posto administrativo dza ihla Jusi na Michel Alberto Mukauki akhamshela leswaku hintswa ku kati ndambileti ava hangitiku hilava va sekelekiki akuva vata bindzula swakuda
4: in fact lembrar uma dor que ficou como trauma para algumas pessoas mas estamos a superar já estamos calmos, toda a ilha esteve aqui nas lojas, desespero total, não tínhamos saída, mas houve uma resposta e os parceiros também deram sua mão, principalmente em insumos agrícolas. Neste momento temos campos que dão alguma vontade da população voltar a trabalhar, porque temos zonas muito verdes, com muita produção. Já começamos até a ter maçaroca desta época, o que significa as pessoas, logo que a água começou a baixar, algumas pessoas entraram no terreno e começaram a trabalhar.
3: Na kwenchaka leso vuzangili jwa mfuma shifundza shali kama nyisa na vasiketeli hile jwinga kazi jwila nzamintizu ya kuwa kuyakisiwa shilu lesho onitiliwiki kola kati ndambi yekola kashosho yovu zazuli kusungula mintizu ya kuwa kuyakisiwa aduna lirijisivaka amati ya nambuwa nkomati kufamene kashitaratu leshi shikongo maka amganginu wa ilha Jusi na Michel.
4: Já foi mobilizado o empreiteiro, hoje mesmo teremos algumas máquinas a chegarem aqui. O financiador desta obra é o Banco Mundial, são obras em todo o distrito. Vai acontecer aqui na ilha, depois daqui da ilha vai ser 3 de fevereiro, até vai chegar a Munguim.
3: E mais dito, a Muzangeli, o posto administrativo da ilha Jusi na Michel, Alberto Mukauki. Loko a canela colocamento e o Zuyakuva, Kuyakisi Wambangulu Awatiku, Nsaku Katindambile Vishanisiki Ngopu wa Ingiti Mukatiku.
0: La na xifundza nkulu gaza mahungu hi mamukalaka maswingata leswaku ka masiku la mataka ku ta sungula a ntirho wa ku va ku tlhawanyezane eka ntsengo wa magidi manharhu ya tihomu hakuva ti fikeliwa eka mavabyi ya karbonku ematiku ni sintomatiku eka nkarhi lowu ku karhi ku landziwa a ntirho wa ku va ku kongomisiwa a tinyezane eka miganga ya ku hambanahambana lomu ku nga ta ve ku tlhawiwa kona a nyezane hi ntshimatshima ku tiva leswaku a xifundza lexiya xa ximbutsu i xin'waka lexi xi nga karhi xi ni tihomu muti nyingi tifuyi wako eka muganga lowuyana murhangeli wa xifundza xa le ximbutsu loko a le karhi ya vulavulaka kula ra Mosambiki a swingeta leswaku na ku nga se sungula a ntirho lowu ku karhi ku hluteliwa a vafuyi leswaku va va kumeka hi ntalo ka mintirho leyi ndzeni ka ku va va ta vhikela a swifuyi swa vona eka mavabyi ya tinxakaxaka Kasilda Banzi a karhi ya swingeta leswaku hambileswi mfumo u nga karhi u fambisa a ntirho lowu vona tani vafuyi va fanele ku va va lavetela a marhengu ya kuva va nyika a tinyezane eka swifuyi swa vona swa kuva swi vhikeliwa eka mavabyi ya tixakaxaka Kasilda Mbanzi wa hlamusela
5: hina khata ku hi toletela mavatsina tihomu ka ku na vhikelela malati wa maxanisaku tihomu nkambe kombela ni wo vafuni tokhene va nga yamelele nkoma nkukonkwa hi nga ni timale hi kombela to pelimenti va xavise xifuyi xiximwecho va xani rende para to tihomu tawe ti na hanya kwati va swi

0: eka magidi manharhu ya tihomu akuva ti vhikeliwa eka mavabyi ya karbunkulu ematiko ni sintomatiko. Hi karhi hi phokophela ni ta wu paluxila mahungu, Gaza, Maputsu na Inyambani lawa ma landzaku mahungu ma karhi ma swingeta leswaku le ka Maputsu xiyenge lexi hlayisaka a misava xi karhi xi teka a ntirho wa ku va ku cuvukiwa na hambi hi ku va ku tsaleteriwa a tindhawu leti kalaka ti nga lundzuvutiwi hi laha swi lavekaka ha kona. David Ntimani.
1: Marito lawa ma humelelisiwile wa vumbirhi lweyi edorobeni ra ka Matsolo, ntsindza xifundzankulu Maputsu, hi murhangeli wa mintirho ya ta vonelele ra misava ni mahlayisela makwati hi ximi xa xifundzankulu Maputsu Mariam Josem, ku khanguleni ka nhlengeletano yo rhanga ya konselo coordinador ya xiyenge xa nyelaka nhluvuko wa miganga ni matirhisela manene ya pfinla ra Nova.
2: Neste momento dos trabalhos que estamos a fazer, fizemos concretamente em 224 parcelas. Nessas parcelas, trabalhamos numa área de 21 mil hectares. Desses 21 mil hectares, cerca de 8.600 hectares estão em ponto de ociosidade. Aproximadamente, o resto está em ociosidade parcial. Estamos a trabalhar. Estamos neste momento em curso. Este é um trabalho permanente nosso. Diariamente, semanalmente, estamos a fazer este levantamento. Após o levantamento, nós vamos coordenar com os ocupantes dessas áreas. Não vamos fazer nenhum trabalho de compulsividade. Vamos coordenar, vamos entrar em conversação para percebermos o que está a acontecer. Porque essas áreas pediu-se do ato e tem plano de exploração.
1: Encarnou com a Maria José, a ingete que vula de saco, e xim xa xfonzan com uma putzo, contindau ti nyingi tika la katinga lanzovu tiwem. Na kunga de vama binzo votala, lava vati lava katindau le tiana kuwa vati tirisa, itinle atinenem, xileso, ntiru walu kulu xim xa xfonzan com uma putzo, vafanli kwa ulanza, kukumitu na kuwa tindau le ti, ti lanzovu tiwa, ti va tlengela, kakufukisa a xfonzan com le xim.
0: Loko hi tlhela a xifundzankulu xa Inyambani, mahungu hi ma kumaka ma swingeta leswaku ka nkarhi lowu hi nga ka wona ku karhi ku tlakuka a timhaka ta ugwinyatu. Mahungu lawa ma taka mpfukeni na kuri wa ntirho Orasio Romau.
3: A ku fambeni ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta ku sangula ka lembe leki, hi kona ku nga va ku ripotiwa a munhu wa makume ni tinharhu timhaka ta ku yelana ni ugwinyatu, ku hundza ta 14 ti nga va ti ripotiwa a lembe gi hundzileko. Murhangeli wa ravika ku yelana ni ta hunyiki ka mahungu aka muti wa ku lwisana ni ugwinyatu lomu ka provhinsi ya Nyambani Serge Peni, hi yena a nga wa leswaku ku kumekile na ku ri ku andlalatiwa tinumber phone leti a vanhu va nga swi kota ku va va fona va ripota timhaka ta ugwinyatu ti vonaka ku ka swikanikiso swa mfumo. A ku tseka tinumber phone leti ku kumekile na ku karhi ku vekiwa swikhalibotana kwa mandhawu yo karhi lomu doropeni ka Nyambani, lomu a vanhu va nga swi kota ku va tsala a mapapilo ya ku hulata timhaka ta ugwinyatu va guma va ya swi hojometa seyo. Peni hi yena loyi a nga va a hlamusela kambe leswaku ku na ni ntirho wo mahiwa ku lomu migangeni wa hohoteli kasi ku va a vanhu va kumeka na va karhi va hulata timhaka ta ku yelana ni ugwinyatu. Khokhomisela ka Serge Peni, a ugwinyatu yi kumeka na karhi tlhelisela ndzhaku a nhluvuko hi ku mahaloko lava va tinghenisaku ka vubihileki nga va huletiwa.
4: Lava ku kombela leswaku a yini mahlweni ina kani leswi swi kona swin'wanyana hi fanelaka ku byi vula loko hi vulavula hi timhaka leti ti kumekaka ku vula ntsena leswaku epala hayani kumaheka leswiyani leswiyani hi fanela ku vula ku i siku muni swi nga ku humelela a nkama muni hambi loko u nga mutivi u nga gi tivi vito ka munhu wa kopelo menxi laha xibitali kumbe laha lweni va swi twaku lwa nga ka ha tirha hi mani endta hi ta sungula hikwalaho.
3: Serge Peni wa ka muti wa ku lwisana ni ugwinyatu lomu ka provhinsi ya Inyambani.
0: Adropeni la kancencai a murhangeli wa dropa leli Usman Adam a swi nga ta leswaku swa lisima leswaku a dropa leli li ni xisirhelelo leswaku va li nga ha xanisiwi hi maxaniselo lawa le xanisiweke ha wona ka lembe leli hi kolaka tindhambi. Carlos Matsinye.
5: Usman Adam a vule leswaku ka nkarhi lowu a ka ha laveki ku va ku vulavuliwa hi ku rhurhisa a vanhu edoropeni hikusa a doropa leliya li na ku tlula ntharhu madzani lin'we ya switirho swa ta hukosi ku tlula 5,000 wa vatshami ku patsa ni ku va ku nga na ndhawu a ku va ku rhurhisiwa vanhu lawa va kongomikisiwa ku ka ndhawu leyo.

0: Adam avule maritulawa wasitatulweyi loko a vulavula ka nongonoko wa Radio Mosambiki uchiwa ka kafe adamanya lowu u dokadokeke hi vupfuxeti la xihantla la diki la ku vhikela a doropa la ka Ncencaye ku va li nga taleliwi hi mati ya tindhambi.
1: Seria un dique partiria da zona do hospital provincial, passaria pelo dique insistente ao longo do rio, que seria na zona da estrada que vai a Schlaulen, depois do mercado Roma, e iríamos elevar o dique insistente e reforçar, que circunda o rio até a zona do Ponela. Então, do Ponela iria nascer o dique que iria fechar aquela zona até a zona de Nhamissa. Então, temos ali o Angolozano, iríamos meter com portas ali naquele rio, tanto a montante e a jusante. Então, esse seria um dia de paz de suportar a cheia.
0: Tendo por acá, Murangeli, o Adropa, Lacanchanchai. O Lamisi, Ladik, Lele, Ngakarili, Njiwa, a Adropa, Lacanchanchai. Lita, Njiwa, e Shipi, Mushanke, Notweti, ni Tinar, Kampfuka, wa Anchanoma, Kilometro, Nimana, Nakona, Lokuntrilo, Seu, Helile, kuta sungula un'wana anga wa ku pfuxeta a doropa hinkwalo.
2: Mikarhi mitoto paluxi lamahungu aka swifundzankulu Gaza, Maputo na Inyambane. Vatsali va mahungu va rhambiwa leswaku va landza aminawu ya ta ku tsala mahungu hilaha swi lavekaka ha kona. I mahungu lawa mataka mpfhukeni ni na kulori wa ntirho Alberto Paulo.
3: Iminawu yinharhu yi kumekaka ndzeni ka ntlawa lowu wa ha ku pasisiwaka hi huvo yikulu ya ku boha minawu lomu a tikweni. I nawu lowu i minawu leyi gameke hikuva yi pfumeleliwa yi va yi sayiniwa hi murhangeli wa tiko Daniel Francisco Chap. Namuntlha leswi endlekeke i ku sungula ka mpfalo wa ku kongoma a ku va ku paluxiwa minawu leyi. Minawu yi ntima yi byala ku cinca aka matirhelo ya mintirho ya vupaluxi bya mahungu lomu a tikweni. Swin'we ka leswi swi humelelisiwaka i ku va swoswi ku ni ku sindziseka ka ku swo byana swa vupaluxi bya mahungu hi radio na mini thelevhizano swi fanele ku va swi ni a mahungu makulu kumbe minongoloko yinyingi leyi haxiwaka yi ri ya ku lumba a tiko ra Mozambique bindzuliwa lomu atikweni ra Mozambique xipimo xa 0.8%. Mhaka yin'wanyana yi vuyaka i ku va ku na a pepa leri nga ta tiyisaka a ku va munhu wo karhi mintirho wo karhi a ri mutsali wa mahungu a ku va ku kumeka pepa lero nga karhi tirha professional ku na mfambo lowu nga ta vaka kona ta va ni nxaxameto wa ku tiyisa swa ku matshamela muni ma vilelekaka aka mutsali wa mahungu. Na mina swoswi Isaias Mutimba i wa Syndicate National de Journalist hi xiximo xa tiko hi ntima ku sukela namuntlha i ntsundzu swi va tendliwa
4: sweswi hi ta ka khambi bya vubisi bya ku ka loko hi fambile tikweni hinkwabyo hi vulavula ni vatsali va mahungu lava hi nga kumbela ku va hi nyika mavonelo mayelana ni ku ve ku khandziyisiwa a minawu leyi. Swoswi minawu leyi tanihi la ni swi tivaka ha kona yi pasisiwile hi huvo ya Assembly of the Republic yi va yi tlhela yi paluxiwa hi murhangerinkulu. Leswi hi endlaka swona swoswi i ku va hi tlhela ka vatsali va mahungu ni swo byana swin'wanyana swa mfumo ni swa ka swinge swa mfumo a ku va hi twisisa a minawu leyiswaku yi hi komba yini a ku va hi ta kota ku va yi landziwa hi nawu wa kona. Ku ni swinyingi leswi nga kona la ka minawu leyi yi nga leswi faneleke ku swi landziwa hi vatsali va mahungu kambe leswi faneleke swi landziwa hi xo byana kutani hi kombeliwa leswaku a vatsali va mahungu tingi va tsala mahungu lawa ma tiyeke mahungu lawa i nga manene mahungu lawa i nga ntiyiso a ku va va kuma ntiyiso va fanele ku va va kuma a mpfuletelo kumbe va kuma a ku pfuleka ka swihubyana swa mfumo swibyana swo ka swi nga swa mfumo ku va swi hlaya mahungu lawa manene
3: hi ku vulavula hi yo ntiyiso yeleyo ku ni mhaka leyi chekiwaka hikwalaho ka ku hi nga ka nguva ya michini ya ximanguvana lawa ma internet ma Facebook ku ni ku paluxiwaka swi voniwaka ri mahungu kusukela hikwalaho ka ma Facebook lawa kambe vanhu va ku a va tsali wa mahungu va ri ku ni mavunwa ma humaka laha i ntirho munhu nga endliwaka leswaku ku vonisisiwa mhaka leyi a va tsali wa mahungu lava va tivekaka na vona va swi kota ku va va rhangela michini
4: leswi swi faneleke swi endleka ku va ku xopaxopiwa swinene leswaku hi mani mutsali wa mahungu swoswi munhu un'wanyana o teka a selulari a tsala a ku mutsali wa mahungu kutani a ka ntirho lowu wa ku tsala mahungu olo wa swi kotaka u ni nghena a ku na akuna lexi sefaka akuna sefu hi leswo ke sweswi hi le nkanka ma ku va hi vulavula hi timhaka leswi xavetaka leswaku i xitatutu xa journalist na leswaku i buku leswi fanelaka ku veka nxaxameto swaku hi mani nga journalist kolwana ka ndzeni ka xitatutu lexi ku ni akodi ku cartera personal i nga xipasana lexi teka hlaya leswaku impela wena mutswali wa mahungu loko u tshuka u tlula a minawu leyi yi nga kona laha swa kotaka ku va xisusisiwa xipasana lexi ni vo avinyi va tikomponi leti ti nga paluxiwa mahungu ti sindziseka ku vinini ti thola ntsena lava va taka va ni xipasana lexi
3: marito ya vutimba wa Syndicate National de Journalistes ndzi va vulavula hi ntirho lowu namuntlha wu sunguleke ku paluxiwa ka minawu yintshwa ya ku kombisa mintirho ya vupaluxi bya mahungu lomu a tikweni.
2: Lada xifundzankulu Gaza, Secretary de Estado a karhi ya swingeta leswaku swa lisima ku va swi voneka lomu ndyangwini ku va ku fikeleriwa a ta timhaka ta tihanyi lomu ndyangwini. Ntirho lowu u fanele ku va u landziwa hi wun'wani na wun'wani nakona i ntirho lowu u fanelekaka ku va u landziwa hi xihatla. Jaime Neto a swingeta leswaku murhangeli un'wana na un'wanyana ngopfungopfu vatirheli va xiyenge swa ta mfumo varhangeli va miganga va ta wu khongeli nambe hi xitshungu hi ku tala ka swona xi fanela ku va xi kumeka hi ntalo ka mintirho leyi leswaku ku va ku ni ku cinca ka ta matshamele ku va ku ta fikeleriwa a tihanyi mindyangwini ku banana ka nuna na nsati nambe ku va ku xanisiwa vatsongwana nakona ku fikeleriwa a ku sindzisa vavasati ta masangu ni tihanyi tin'wanyana leti ti humelelaka hikwalaka ku va vanhu va vulavuleliwa nambe ku va va tekeliwa swa vona. Jaime Neto a vulavulele mahungu lawa ku fambeni ka nhlengeletano ya ku va ku paluxiwa mayelano ni makungu lawa ma vitaniwaka empondera makungu lawa mayelanaka ni ku va ku londzovutiwa a nkarhi lowu ku hlohlotela ku va lava nga ni timhaka ta vafane leti va ve va mangala eka miminti leyi yimelaka tata ululami murhangeli wa xiyenge leswi swa ku kombisa mfumo a ntsindza hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza a swi nga ta leswaku a ku va ku ni tixanisa lomu ndyangwini leswi karhi swi tlherisela endzhaku a nhluvuko wa ndyangu nambe hi nhluvuko wa tiko.
5: Apelamos aos administradores distritais e aos setores responsáveis para que assumam este programa como uma prioridade, assegurando uma coordenação efetiva, acompanhamento permanente e uma comunicação clara com as comunidades.
2: Marito ya Secretário de Estado e xiyimo xa xifundzankulu Gaza Jaime Neto loko a li karhi a kombisa mayelana ni leswi fanelaka ku va swi landziwa lomu ndyangwini ku va ku fikeleriwa a tihanyi ta ku hambanahampana. Na ku rhumiyiki seti hi karhi hi kongoma amakumu eka nongonoko wa hina lowu u yelanaka ni ta u paluxe la mahungu na hi le karhi hi kongoma a swifundzankulu Gaza Maputsu na Inyambani na hi kuma mahungu lawa mayelanaka ni ta mintlanga ku tiyisa miri na Nikolau Mukhave.
6: Ku lulamisela ka mintlawa ya majuvani lomu ka Gaza hi leyi i tekiwaka hi ntshimantshima hi vatlangi lava va tilunghiselaka ku ve va ba majuvani ya mpfhuka ku fika ka munhu wa madzana ya makenekene. Tanihi marito ya luya lulamiselaka vatlangi lava Daniel Fordoma a vula leswaku vatlangi va ku tala nkarhi va nga nghena ka mphikizano leyi a va kavanga ku ve ni a majuvani hi ku tsutsuma ntsena kambe hi ku famba ka minkama ni mintirho leyi va yi landzaka ndzeni ka ntlawa walowu a vatlangi lava tsumbulaka leswaku a xa risima hi ku ve va ba majuvani ntsena kambe va tiva risima ni mamahele ya kona ku ve ni eli lava va humelelaka eka mintlangu leyi. Daniel Fordoma a ya mahlweni a hlamusela leswaku matshamele ya lomu va tsutsumaka kona hi lawa ma tshamisekeke na vula leswaku hinkwato tindlela ti kongoma ku ve ku yiwa a Inyambani eka nkhuvukulu yelana ka ni ta mintlangu ya ku tiyisa miri xiyimo xa xikola.
7: Em relação ao trabalho que nós estamos a desenvolver aqui a nível da nossa modalidade, primeiro estamos a nos consolidar com os atletas do modo a terem noções do trabalho que, ou das provas que eles irão lá fazer. É de louvar isso, que já estamos a trabalhar numa pista mais ou menos 400 metros. Tem todas as medidas, 100, 200. E muito mais é só fortificar o nosso atleta de modo a ir corresponder com as expectativas.
6: Lawa imaritu ya Daniel Fordoma, inga mutlokanyisi wa ntlawa wa letelana ka ni ta majuvani lomu ka Gaza, loko a li karhi a vulavula hi ku lunghisela ka vatlangi matshan'wini ya ku kongoma ka letelana ka ni nkhuvukulu kumbe swinene wa ta mintlangu ya xikola yi nga ta endla chaka le nyambani ka ngweti le itaka.
2: Hi mahungu lawa na kurimingi se tiveka mugoqo eka lawa hi malamuteke ku va hi ta ma kombisa ka ntirhisano lowu swifundzankulu Gaza, Maputo na Inyambani. Na vula ku va mi tsundzuxa tinhlokomhaka ta ntshimatshima. Hi vulavulile hi mahungu lama swingetaka leswaku lana a swifundzankulu Gaza ku ta sungula ku nga le khale a ntirho wa ku va wu tlhaviwa tinyazana eka ntsengo wa 3,000 ya tihomu swifundzeni xa leswi mbutsu. Eka Maputo tani nhlokomhaka mahungu ma swingetile leswaku ntirho wa ku va ku pfuxetiwa Idla Josina a swifundzeni xa leka Manyisa u famba hi laha swi lavekaka ha kona. Xifundzankulu xa Inyambani a ve nhlokomhaka mahungu lama swingetaka leswaku ku karhi ku yisiwa mahlweni le Agovuru. Xifundzankulu xa Inyambani ntirho lowu yelanaka ni ku va ku cinciwa a tindlopfu leti xaniseke ka muganga lowuya masiku ndzhaku. Mahungu lawa ma koliwe hi vareportere va ku hambanampana va switichi swa ka Maputo, Gaza na Inyambani. Malulamiso ma karhama ta kombisiwa hi Alfred Muyanga, ka michini Amara Buduya. Inkomu swinene. We'll be right back.

21:56 hi tlangelele moyingiselo ku mahungu ma ku fikele hi tindlela thinene ngopfungopfu ka muhaxikulori Alfred Muyanga lweyi nyamutlha kumaneke na Mara Buduya na vakhandlisi a nongonoko lowu u teke mpfhukeni hi xiyimo xa dzonga ka tiko hi ta tlangela ka muyingiseti loko mahungu ma fikele hi tindlela tinene.

0: Akunene hi losile moengi set hoyo hoyo ka longoloko mafambela lo mo jitara twin la hanya montla inga to wa hibolisana ni aba Diocletian Matsimba kutahili heka mitire ta maphoyisa le ka konelela a jitaratu lo hinga to molosa ka le chikati gichile hoyo hoyo ka nwanini mnongonoko
1: khani mambo gichile hi tlhela bonga kambe ku nyikwa amole lo mitiro ya Radio Mozambique kaskwa hita ulaula hile timahikako lumustratuni za hina hita hita ulaula hiviki ga kusukela a 5 kuyaka kasi hiviki ga 9 kuyaka 16 wa julu lwi kasi loko hikari hihlola hitlhelo ga timhangu hi kuma leswaku hi tlhanganile ni timhangu timbirhi timhangu tixungetwa a dispist kunga ku tshutumuka ka movha uwa kasi a yin'wani mhangu ku chayisana ka movha ni xithuthuthu timhangu leti ti hundzisile a ntlhanu wa mihefemulo ti bayisela vanhu vanharhu kasi ku hohlomokela a mimovha yimbirhi kutani amimovha yimbirhi hiswona ni xithuthuthu loko hi hlola leswaku tona timhangu leti maheka kwihi a dispist yi maheka le ka district ya le Murhumbeni leyi kunene hi dayilaka vanhu vanharhu kasi a shock entre ka rumoto ku nga ku chayisana ka movha ni swithuthuthu swi mahekile aka district ya le ka Pande laha ku luzileku mihefemulo yimbirhi a swigelo swa timhangu leti loko hi cuka ku tsutsumisa ka mimovha ni court de prioridad leswaku munhu a nghena xitaratwini a nga rhanganga ku lava ku tibasopa leswaku ma kona malunghelo ya ku nghena kani ni ku va ma kona hi leswi swigelo kunene swi vangeleke timhangu leti ta timbirhi a ku fambeni ka vhiki leke nga na kona
0: i swona kambe loko hi cuvuka a tihlayo ta timhangu ta mimovha ka laa vhiki ngambelaka a ku vuliwa leswaku a timhangu ta movha ti karhi ti rhelela hakuva ku ni a gondziselelo nyikiwaku hi a maphoyisa ma nyikaku aka vachimbeli va mimovha se nyamuntlha hi tlhela hi vuya ni timhangu timbirhi ta mimovha leti nga va ti hundzisa a mihefemulo i ncini lexi ngo tshuka xi nga fambi swona laha ka gondziselelo kambe ka mitirho leta ku na yimahiwa kasi ku koneka timhangu leti ta mimovha
1: a swigelo swa ku maheka ka timhangu kota hi nga wula hi ku tsutsumisa ka mimovha ni makoropiroleti va ha kumeka lava va ku hambiloko hi kona hi koka ngeve va ha kumeka lava va ku va nga le kuziwa chumu hi ku loko vhela hi cuka timhangu leti ku tsutsumisa ka movha swilo swo mahiwa hi munhu a hi swilo swa ku kutani i ku goheka ka movha hi swi nge ma questions mekanika nada hi cuka makorde de prioridad laha ri ku cuka makorde de prioridad ku tolovela ku vonekela ngopfu leswaku a va ku famba hi swithuthuthu a wu nyiki ka vona va tolovela ku jaha va nga hale ku hlonipha leti nga ti fanele ta laha ka mafambelo ya laha xitaratwini maxi a mitirho ya hina ya ha simama kuma ha gondziselela hi ku hi wona leswaku gondziselela hi xoho xi nga xibamu xa hombe eka siku yi ci hi vuna laha ka timhaka leti loko hi cuka fikileke hi mahile ku ringana a 15 wa mapalestra ma nga gondziselelo ya ku tsalangana kasi ka mapalestra lawa ma ve ni mihandzu ya ku gondzisa a 12,641 wa vanhu va ku famba hi mikondzo lomu switaratwini lomu ka tindlela leti ku fambafambaka mimovha lomu swikoleni hi ku tiva leswaku vanana vanyingi va ha yi lava gondziselelo leyi hi nyikile gondziselelo ka nhlayo wa 5,074 wa tialuno laha ku nga ni 908 wa vagondzisi a vachembeli va mimovha ya tixaka tokhe hi nyikile gondziselelo ka nhlayo yi ringana ku a 7,700 hi nyika gondziselelo ka vafambisi va mabasikini hi nhlayo wa 1857 kasi a vafambisi va swithuthuthu a gondziselelo ya hina hi nyikile ka nhlayo wo ringanaku a 918 lo mabazarini nguvunguvu wa provhinsi ya hina Nyambani yi vonekela leswaku ni mabazari yo tala ma nga lomu switaratwini kuma haloko ha fambafamba nguvu hi nyika gondziselelo hi gondzisile a 2,036 wa vaxavisi ni vaxavi hikuva a hi vaxavisi ntsena hi na wuvo xava hi tolovela ku xavela na helaharuweni hi na wuvo xava hi tolovela ku hi rhandza ku xava leswi swi nga laharuweni hi tshika ku nghena mabazarini ma ku ha tolovela ku famba hi nyika gondziselelo leyi lomu ka mimovha leyi ya ku kekeka vanhu hi nge mixapa ku ni vakobrador va nga vaseketeli vona wu lava ha tolovela ku bulisana ngopfu nawu hi ku vonakela leswaku a vunyiki ka vona hi vona va hundzaku amuchembeni va tata vanhu lomuyani va tlhela va nga vi na xihlonipho kwalaho ka ku tirhisana ni vanhu lava hi ku mahaloko hi gondzisile vhiki leki a 1,576 wa vakobrador hi ku tsalangana ka vona kasi a mimovha ya khelelwa hi vapassagero va ku tsalangana makunu na vona wu lava ha bulisana na kusa vonawo loko u vona swa ka movha wu tele hi wena u fanele ku famba ndza kuma wun'wana ma ku ha bulisana na vona vonawo hi tinhlayo hi kumile a 22,746 hi le gonselelo hi maheleko a famba wa vhiki
0: ijona kambe ka gonselelo leyi hi ta vuya laha ka ku ndlulisa a nhlayo ya vanhu lomu ka movha vapasajero va hlengela kasi ka ntirho lowu mu taku na mu maha kota maphoyisa va swi kota kasi ku fona kumbe loko va hlangana ni muphoyisa ka kona la xitarato va wula leswaku alomu ndzeni ka movha hi hundzisile nhlayo kumbe kuni loyi a nga petiwa ka ku susumetiwa ku va laka ku petela vanhu va kobradori va ni swaku va ku chovha va kuni u ta kuma ku enela va ku va enela hambi hi vanharhu ku va movha se u tele
1: aka swigelo swin'wana va kona va wulaka va nga ni ku hlengele ka maphoyisa swi tlhoke leswi talo la ku kumeka hi luya a nga kuma xitulu loko va ta peta loko vhumala xitulu se a nga zwi ku tshama khwatsi hi yena a kumeka ku na khala maxi yena loyi wo ta koramisiwa lomu ka movha mwana khati omiyela a nga wuli chumu kani le bisa loko ata kuma na maphoyisa a chisiwa van'wani va kumeka na vakarhi va hlundzuka van'wani va bonga-bonga a hina hocelwa mimovha ya kala maxi a rivakelwa leswaku a wutomi gaku hi gona girhangileko a ku hundza a ku hatla chikela lomu a yaku kona hina ha tolovela ku hlohletela leswaku loko u hini programa yo suka maseji zama ku vhuka matreji makwadri u zama ku phendzula kasi u ta ku yini u ta kufela ku ganya nkama hi ku loko u ku ta ganya nkama leriweni a movha a hi wa wena a wu tika moto xikela hi wona xin'wana xigelo xi vonaku a va chembeli a te makwatri lomu tipurasa matreji yi kona mimovha ma ku hina vakheleli va movha hina hi celwaku ka man'wana hi guma se hi ya xiku yini hi ya lava lowu nga laha ndleleni xa ku nga wu hi teka hi nga ha rindzeli lowu nga le bixeni ma ku swa kumeka swi hi swikarato leswo ha swi kombela nguvu ka hina wu hokheni tanto hina wo kala mimovha na hina wa mimovha a hi hlengeleni hi mahanyandza yin'we kasi hi tlhelisela ndzhaku timhanga ta swikarato swa timhango
0: kolomu ka ku ndlulisa nhlayo ya ku ya vanhu lomu movheni ka tshuka koneka leswaku a ka nkama lwa ku vanana va ya xikolweni or maseji ora ni loko ku chikela xikhati xa madozi hi wona a mimovha leyi yi ndlulisaku nhlayo ya vanana lomu kamukaka mixapa a yin'wani ku vhala xivhalo a va vhalanga n'wanana a tshama laha handle o famba basi a ku vhaliwanga nchumu n'wanana hikuva a nga ti nchuma se ku o kokiwa a petiwa lomu movheni hi cobrador hikuva a nga celiwa hi hunti lomu mahaku kasi ku nga oneki u nga tshuka oneka timhangu leti nga to ku tshuka ku luza vutomi vanana vanyingi kumbe va bayisiwa
1: sempre mabulu ya hina lawo loko hi lomu mapurasa loko hi lomu ka ku tirhisana ni vachembeli hi kombela leswaku va nga hundzisi nhlayo loko hi vulavula hi ku hundzisa ka nhlayo hina hi khedi swaku lava va vanana lava va pasajero para hina vokhe va pasajero a tileletelo hi xisiyaku hi lexa ku kombela ku va nga ta timovha cini ximahekaku loko va twa swaku maphoyisa ma laha ka nsinya wo karhi ma laha ka ndzuti wo karhi va chikela laha ya kun'wana ka makhati a nhlayo na hi ya yinene un'wana ka makhati u ta wona vanana na va hundza u nga swi tivi ku vana lava wuwa lomovheni vo kumbiwa va byeliwa ku hundzani la ka maphoyisa swi tolovela ku famba swi mahaka phambeni makunu hina ha simama ku yini a ku nyika gonsela leswaku a va chembeli va nga hloti maphoyisa loko hela xitaratweni va nga mahe va vanene loko va wona maphoyisa hambi loko ku nga hina maphoyisa va wa mahe va vanene ku hi wugama loko swi ya goheka sempre ma ta xikela maphoyisa ntan'wu hi lebyi celeletelo hi tolovela ku cinkela loko ndzi chusa ndzi va nga le ku famba ndzi nga vulavulanga hi timhaka ta byala hi sechile timhaka ta ku sungula na ku vulavula hi timhaka ta ku tsutsumisa mimovha mintirho ya hina yi maha a ku secha ka vatsutsumisi va mimovha kasi a vhiki legi hi sechile a ku ringana a 528 wa mimovha a 93 va kun'wile na vatsutsumisa mimovha lava va tsayisiwile va nyikeliwe mimulta kasi a 14 hi lava va nga suseriwa amakarta hi ku ve na vatsutsumisa a ku tlula mpimo ndzi vala ku vulavulanyana kambe hi byala hikusaka simama ku vonekela a vanhu va ku nghena switaratwini na vapopiwile mintirho ya hina hi yimahile hi nhlayo ya ku 39 wa masonge ya ku secha timhaka ta byala laha ku sechiliweke ku ringana 125 wa vachembeli a 5 ni vanharhu va kumilwe na vakarhi va chembela mimovha na vapopiwile kasi va tsayisilwe a ka ku tsayisiwa loko a 5 wa vona va tekelwe makarta kasi ku yini va ya nwa byala kasi loko va gama ku nwa byala va tave va wisa nqondo va tata rikoperela makarta yabyo hi leti ndzi nga lava ku kombela ngopfu ku hi vulavula hi tona kambe ta byala kasi hi kombela fumbe a vachembeli va wa suke ka timhaka leta ku nwa byala va khoma vulanti
0: Ijona a madzwala lawa maniwa ngovu hi kumbela aka viki kambe uku hontiru handle ka kuteka a mapasi alomo hi vulavula hi lomo mitirweni kwihi uku hontiru a mitirho maphoyisa kona xitarata mba haku ku alava nwa ku ngovu madzwala hi vachimbeli va mimova lawa ku teketa vanhu vaya mandawu ku hambanahambana ni vona vanwa kambe kuni lava va kuma kuluma ama mitirweni lomu ka tikoponi lavula ku kumbela ka vhiki mun'wana ku chikela kaya nga se na chikela kaya a chikela ka ndhawu a khoma kopo a kuma nghena movhini a fambisa movha u kona ntirho lomu ma ha ku kota va funile va xitarata lomu aka tikoponi ka swi ku bulisana ni vatirhi
1: akodi ku distrada za ya nyikanyana mole ku vona leswaku loko a hi munhu wa ku fambisa bya yena ni movha wakwe ku ni ntsengo lowu a vhumetwa ku nyana ku nwa byala u kota a nga yeche ma ku loko hi munhu wa ku pakela vanhu loko hi munhu wa ku tirha so hi karata nga kona gawula ku lweyi u tirha hi karata ntawu loko wa ku tirha hi karata hambi kopo yin'we basi wa betelwa kani leswi a tolovela ku yina ku va vhuxeta leswaku hi ni swi phicha hi ma-final decimana ku van'wana va vula ku a ndzo suka hi le muchadweni ngiwa hi kona nyana loko u ya muchadweni swa swa ku wena wa khoma kopo lava munhu wolako u ya a khoma movha nompodi u ya na wu khomele movha ku u ya hi le tsakweni ma xipodi u ta goha le tsaku leyi a swi tsakisi ku va ku wa hi le muchadweni wa manyana ma kona a manziko va ku kusuka ka hina la muchadweni i xichayisile ximani manyana i tibayisile n'wana ka xikari i ha khomelele movha hambi ku luza vutomi zvokhe leswi a swa ha saseki ntawu ha hlohletela ni ku gondzisa vokhe a vachimbeli va mimovha leswaku va wa hlomeli a kodi kasi a byi tivani masi loyi wa ku fambisa vanhu loyi a nga buvhi ku ya vhula kodi a tekele ku byi tiva ku a nga n'wi byala hikuva a swi tiva yi gondzile leswi le xikolweni ka
0: a timhaka leta ku ka vachimbeli va ku a va na tikarata ka tshuka a vhiki nga bela va kumiwile ku kumiwa vachimbeli lava ku va nga na matshamela manene ya ku fambisa mimovha kumbe a byi se na humelela
1: a se tlhengana nato masikwana lawa hi ku ve hi laha radio Mozambique hi walaya ku kombela a ku hina vapapayi hi ku hi nga kona lomi tini hi tivaka swa ku le kaya ndzi ni movha a hi tsikeni leswaku ndzi ha gonzisela mufana wa mina a munhu a gondza a movha a xikolweni hi kona ku nga ni malunghelo ya ku gondza movha ntawu loko va hi kona lavayani va nga ndzi ha mu nyika movha n'wana wa mina a ya tsutsuma ya ku hi kwihi a movha wa nandziha a n'wana na loko muruma ku ya bankeni poda ya hundza le bankeni a famba lomu ku famba a chayisana ni vanhu ivi wa nga laveki kambe ku hi gondzisa a mimovha vana na le kaya a vhiki leti hi tsakile hi kumananga nato timhaka leti loko hi hlola a hi tivi hi ku ta levheji yo fambisiwa lomu tindleleni maxi lomu switaratweni ya kala mhaka leyi ya ku tshuka u kumana ni munhu wo kala nga hi na karta a nga swi tivi ku fambisa movha
0: hi swona hi la ku gemeta a mabulo ya hina nyamuntlha magizu yo ya ku gumesa kumbe xikoho lexi hi nga rivakelwa
1: amagezu yo gumesa xileletelo hi nga la ku xisiya kota tolovelo a masiku lawa ngopfungopfu ku se ku khwenya mutlha hi cile ni hunguva ndza kholwa ku hunguva yi biliwo a tindhawu tinyingi ta provhinsi ya hina ya Nyambani hina vachimbeli hi kombeliwa leswaku loko hi lomu switaratweni masiku la ya tihunguva timixu leta tihunguva nga hi wa lumeka magezi ya mamedio ka siku loyi a taka ephambeni a ku wona loko hi tsandza leswo a hi lumekeni ma-emergency ku nga ku tsopetela ka maka movha a magezi lawa hi ma ni ntamo leswaku loko a ta mungana hi le phambeni kutani hi ndzhaku wa swi kota ku wona ku nga ku ku ni chumu le phambeni loko hi gohekeliwa hi mimovha hi wa kombela leswaku hi zama ku yi thutha hi hlehlisa laha xitaratweni hi ku masiku lawa vhela ya hunguva wa tshuka munhu a ya tigumula laha ka movha wa mun'wana a va nga timanga hina wa ku khilela mimovha hi kombela leswaku hi hlonipha vutomi ka hina ku hlonipha ka vutomi ka hina ku u ya wona movha ku lowu wu tele u ku famba ndzi ta kuma wun'wana ha celwa ha ku yini maxi a hi zameni ku seritara hora na ha hele kaya hi nga zami ku seritara hora laha xitaratweni hikusa swa hi vangela timhangu swileletelo ndzi nga lava ku navela ku swi siya hi vito ka department ya transit
0: hi swona hi bongile muyingiseti hi lawu gameta hi laha a mabulo ya hina ka longoloko ma fambela lomu xitaratweni nyamuntlha hi ve hi bulisana na bava Diocletiano Matsimbi loyi a nga hi hlamusela kumbe a nga hi nyikaka tsakanyo wa vhiki nga bela leswi nga fambisa swona ngicile.

aela o kombela xivutiso xa kiluwa Rafaele swin'we na mavuncha ngo yo lovela yini hi tshika ku rhandzana na hina vukunene hi vutisisa xisweswo swa ku hayini hi nga londzovoti nkarhi lowu wutsongo hi nga na wona exikarhi ka misava leyi ku va hi rhandzana ku va hi kombisa vuvun'we ku va hi kombisa vunakulobye ku sa lomu hi yaka kona muyingiseto wa ku rhandzeka hina ku tshemba leswaku o he a hi ta tshuka kunene hi nga li na wona lowu mukhandli wa ku va hi kombisa lerhandzu kumbe wa ku va hi londzovotana a hi londzovotaneni muyingiseto wa ku rhandzeka hi malondzovotela lamanene hi swilo leswo saseka hi swilo leswi swi tsakisaka mbilu ya vun'wana na vun'wana nkarhi lowu hi ta va hi ku fikisela nongonoko reportage.

0: Nixeto kranze kashfunza nkulugaza maputi na nyambani ya milosa hikumeka ka hunkari wata ukuli lana kalisuka na muntla inga tabula vulaka ikola kashfinde mleki isu jinga karishivoneka ishi musha shifunza nkulugaza shira na kantingu seta shtratu na tileka ratikumba inzi manzima ava chaili vashtututu lava indlaku moto taxi makali iyankoka eka nukonoko wa hina wa namuntla wata ukuli nukonoko lubenzula ukulota kumbesi wa hii alfaredu muyaka kamchini kuna amara budu ya shimbirane shimushuvala uingsetile jinaende kungali kari itayangilata a mitirio ina ya ukuli eta nale bula ka kona na klorumike seti lo khuyi yang hlala a nokono kho yena wa ta ukuli eta bula bula he kola ka skarat le singa ka ri swoneka lana a swifundza nkulu gasa ngopfungopfu eka madoropa ya ka ncencai doropa lale a ka shokwe a doropa ne shaka masia kufana ne swifundza swa Limpopo ne swifundza swa Gijani Shimbutsu ne ka Mapai lana ka masikula inga ka wona kuoneka ku kutala ka swithuthuthu na swilikari swi endla antiro wa ntleketlo a xivangelo hi kola ka ku a vatleketli lava hi lava va nga karhi va tleketla na va nga na switifiketi swa ku va va tleketla ha swona nakona a switutu leswi va nga na swona a swi na mapasi leswi swi karhi swi maha nakona leswaku ku karhi ku huma voneka tinghuzi ta ku tala leti ti gamaka hi ku va ku lusa a vutomi ra vanhu hi nga ha vulavula hi vhiki leri ri hundzeke kumbe sonto leyi yi hundzeke lana a swifundza nkulugasa ku luzile a vanhu vanharhu lava le karhi va kumekaka xithuthu xi lexin'we nguzi leyi vonekeke a swifundza zenisha le Limpopo hi leti ti maheke leswaku a xiubyani inatru maphorisa ya xitarato va ve va kumeka namuntlha a swifundzeni xa le Limpopo na va le karhi va dyondzisa a vachayeli va swithuthuthu leswi ku va va ve va fambisa khwatsi swithuthuthu ku va ku ta vhikeliwa a tinghuzi nkarhi wa kona hi twile a murhangeli wa inatru a nga xiubyani xi xi hanyela ku ta mafambele lana a swifundza nkulu gaza Alfeu Makaringi na a le karhi a veka a ntsatsiyo ka lava va nga ri vafambisa a swithuthuthu
1: a xa ku sungula ku ra hi hlonipha ntirho wa hina tenki hi cuka matshamele ya hina a swithuthuthu leswi hi nga na swo swi ni mapasi a swi na mapasi swona hi yo hi ya xava swithuthuthu hi swi teka hi swi veka ndleleni hi sungula ntirho wa wo tleketla vanhu hina hi fambisaka swithuthuthu leswi hi ni mapasi ya ku fambisa hi yo hi teka swithuthuthu swa ku kala timfanelo na hina a hi na timfanelo hi ya hi ya nghena ndleleni hi fambisa vanhu a ntirho wa lisima swinene yo tira ntawu loko hina hi nga na timfanelo a yi dyondzanga a minawu ya xitarata a swifanekiso leswi nga swi nga switiratwini a hi swi tivi ma swi va swifanekiso a masinali a hi swi tivi loko u xi vona leyo u vona homu kumbe u vona swa ku homu leyi ya le ka ka mihi kumbe ya vhizinyo a wu swi tivi loko u vona a ximunhwani xi nga ni ka dere ni xi tlulelaku xitrato u leswo swa xikola lexiya xa phakati leyi a centro de formação hikusa a wu swi dyondzanga a wu na wu tlhari hila swona a hi ku hi nga na wu tlhari hila swona laha hi vonaku homu yo silerara hikuva i homu leyi ya le ka va nga hetisa laha hinkwandu laha ku hundza tihomu nkarhi wihi na wihi se hikolawo hi nawu a loyi a tleketlaku vanhu ti nga ni timfanelo ta ku tleketla vanhu a movha u tleketlaku vanhu ti ngu ni maphepha ya wona u tlhela wu ni masiguro u tlhela wu ni xipensawu ya hi tiva mhaka leyo hinkwaswo leswi lava u va swa ku a ntirho lowu hi wu endlaku ti ngu hi wu endla phakati ka timfanelo na hi nawu ti ngu hi enca makarta ma swi twisisa a loko hi endle makarta hi ta swi tiva swa ku munhu wa ku tleketla a fanele ku a gqokisa ku yini para ya tleketla vanhu ngopfungopfu va ku famba hi swithuthuthu wa ku fana na hina hi ta swi tiva swa ku fanele ku gqokisa ku yini hi ta swi tiva swa ku hi fanele ku yini makoleti ni makoleti ku tala ka hina laha manje hi vona van'wani va gqoke swikatawo va ku koma mali tiva khafa la xithuthuthu loko u le ku fambeni a khafa hi mani a hi wehe loko xiwa a hi wehe khafa la kona a wehe wa ku sungula ku fika a wu fikaku hansi ntawu loko lowu wa ku sungula u fikaku hansi na wu gqokise leswi hi nga gqokisa swona swi ta ma hisa ku yini holi mala swona hikusa mabanchi lawa hi nga gqoka a ma fambelani ntirho lowu hi fambaku hi wona ni lomu ka mavoko lomu tenge hi gqoke swiandla leswaku loko hi yiwa nambe hi khwayiwa hi lkatrawulkatrawul khwaya xiandla lexiya ku lowa nge hi gqoke jesi la ku tiyela leswaku nambe loko u wa u nga kume ku vavisiwe ngopfu hi vona van'wanyana va na swifambo laha maje va chayeli va swithuthuthu a xinela li retemuke hi patsanenge wa ku badla hi patsa a wu thulu ni xinelo i ntwini swi mahekaku lana i madaka swona a ma retemu ku madaka a leswi ni nga gqoka xikitawu ni tlhela ni pakela munhu loyi a nga se ndzhawu ka misi nembe ro lona ni chelanga ihi ni badi la ku a loyi a tshamaku ndzhaku a moya wu ba wena leya ka ku amakuma tiyiphe a wu chelanga rolona a moya wu ba wena u tlhela u ba ni pasajeri la wele li nga se ndzhaku se ya ni rirhandzu ni laha hi va tleketlaku ta ni tenge hi gqoka mabanchi ya ku leya ya ku hi ti vhikela vutomi xa ku sungula a loko hi fikile laha hi vone swithuthuthu swa swinyingi swi nga tshama le handle leyo maxi ku tala ka swona swi na makapaseti vo mutsimba ku gqoka makapaseti a maphoyisa la Limpopo ma li fambisani swoleswo kumbe mo pakela maphoyisa semaka swi tshamisekile leswi bodi hi nga gqoki makapaseti na nge gqoka makapaseti a loko u wa hi xithuthu u nga na kapaseti lexi ya ku hansi ncini loko ni kapaseti a hi ku gqoka kapaseti ntsena ku languli fasa a kapaseti leswaku loko ni wa nambe loko u wa a nhloko ku gengeri a kapaseti ni nga ku tlimbi ku sapoti loko dlaya phela ku nga li fasana ma swi twisisa ku longa hi tivonela a xa ku landza i majuvana hi tsutsuma swinene tsutsuma hi ntama hi ncivuku swa ku ni hunguva a matshamela xitrati hiwaha hi ko ku n'wina mu nghena hinkwako se hi kumeka hi tsutsuma hi ntama hi tsutsumela yini se wo vitiwa hi foni pura wa teka munhu a hi foni ni mi vitaka mitlhela futhi mi khuluma hi mafoni na mi tsutsuma na ku u pakele munhu se ndzhaku se nompode mahaleswo hi tsutsuma ku ni hunguva hi tsutsuma ku ni mpfula hi tsutsuma xitrato swi ni swi khele ku longa hi xixima minawu ya xitrato nembe leswi eka hi nga yi dyondzanga hikusa loko hi nga yi xiximi hi ta continuara hi luza wutomi a swo xa ku landzela tenge hi cuka swiduto a matshamelo ya swiduto swa hina swi le ka matshamelo manane hinkwaswo a machina ma tsemeka leyo loko u pfuka ni mixo wa swivuka swa ku xi le ka matshamelo manene ntanga ku langu hi swi cuvuka swa ku xi le ka matshamelo manene pura hi ta tleketla vanhu mabukela televizawu a mi wu kumi nkama ne hi mafoni a mi swi voni a swoswi ka maxapa ya vafenyisa va motorista ni va kobradori a misisi ni magokela ma hi tiva mhaka leyo ntanga swo hi ta xaya xifenyo hi ta hi ta tshama leya a botokina leyo loyi a ka a nga fenyanga hi ta mi fenya ntanga munhu loyi a tirhaku tenka nembe wo hakela semetikaxa hakela ka xitalo a swi swi ta hakelisa ku yini imposto swoswi u nga na timfanelo ma hakela mi imposto n'wini a ma hakela swo a mfumo wa swi tivi swa ku ma tirha a swoswi a wo khuluma na n'wi mfumo ntsena a vo bula a yo bulisana swoswi swoswi yo bula hi bula hi bula ku a hi tilungiseleni a hi tilungiseleni ma xi ku ta fika nkama mfumo ku a swoswi loyi a ka a nga na timfanelo a nga ya endla ntirho lowu
0: nakona hi twile Luigi Xibulaxu. Luigi Xibulaxu a karhi ya kumeka ka xirilirhavi la ta maphorisa hi xiyimo xa swifundzankulu Gaza, maphorisa ya xitarato, na a li karhi ya kumeka ka xiyenge lexi xiyelanaka ni ku va ku ni vuhlohloteli na ku vhika laha a tinghuze lomu aswitarateni. Nenawu a ve a kombisa leswi swi lavekaka eka vachayeli va swithuthuthu na va le karhi va endla a ntirho wa ntleketlo lana axifundzankulu Gaza.
2: N'wina mi fambaku xithuthuthu a xithuthu mi fambisa kwini? Hakwini a xitaratwini ku famba yini yini nini ku famba movha famba xithuthuthu famba vanhu famba mabasikeli ni tihomu ni timbongolo timbuti maxi hina hi fambaku hi xithuthuthu se va balela ku laveka yini xa ku sungula ku laveka yini a karhi hina loko hi xitiya swa ku a hi nalo karta a xa xinene a hi ku hi ximama a hi ku ximama minawu laya mi fambelaku kona n'wi mitlaku mi pakela yini n'wi mi pakela yini mulavayani mu nga va susela vanhu va ku famba hi mimovha va tsaka n'wina mu famba lula a mfumo wa xi vona swaku ku ni problem la impregu n'wina mi va swaku leswa dara ku hi tirha endlisaka ka hina a mfumo ka komo va famba hi kutsongotsongo wa pfula xipasi wu mi tsatsiya epa fambela mi susa makarta n'wixi a mi lova ku susa makarta e a mi lova ku ximama nawu lowo a mo wu brigara mfumo mesmo wa ku enca wu teka hi nhonga se wu sungula ku kwapela a mo wu brigara a makwapela ya mfumo i ku rhuma hina va mpahla ya ku basa hi enca yini ku khomela buruku loko va ku mutsatsiyo mu nga pakeleni treasure wa vanhu a mi lavi mu nga yise derenvelosdad a mi lavi fambela ma susa makarta a mi lavi maximuga ma mi chayisana mi tlhela mi chayisana ni lava va swibomba a mi chayisana na vona lava mofa va nga ni makarta se lava hina va vitisa lavaya va ku kasi hi ni lava fambisa lava va tlhela va

0: na lo nga u sungula kumbe lo u tiraka wa swithuthuthu entao kuni apontu le nga vulavuliwa ku vulavula eti pontu timbiri majingini yo perseverance amu yimo porque na verdade swithuthuthu swa hina swin'wanyana a wu a metade swi legali maji swin'wana a swi legali entao a ni la ku kombela ngopfu swa ku hi nga kuma a facilitação ku fana ni leswi swi nga mahisiwa swi ta mahisiwaku hi swona ka makarata de condução swa ku hi ta kota ku na hina hi kuma a ku rejistara swithuthuthu ku swa ku tala swi te jona entao hina hi ta xava haleni u kala swi take jona entao na vona va va na madokumente swona na hina hi na madokumente swona hi yo va na swona ntsena ku hi lava swithuthuthu ku hi ta tirha ene rhandza swo swa swi take hale ku swo swi nga ni makapasitadi ya manene entao a ni kombela ngopfu ka parti lolela ku hi ta kuma facilitasan hikuza a hi na maresibu ya xitolo na hi na dokumente leyi n'wana ku mbala swa ku a swithuthuthu leswiyana swa hi pertensera majina swona entao era
1: mina Sam Junior Zita ni lava ku ta hlaya leswi a timhaka ta ma-accident ma kawuzelelaka hi swithuthuthu hayi hina ntsena hi ni va mimovha mina ni un'we wa ku wa ku hlongoliwa serinika enicaxa dixikhumbani a tixaxaya mina ta kamba ya ku a lava mala a ni mi nyike mali kumbe ni nge ku nyiki mali na ni nga yi tiya swa ku mala yini hina se tsutsumatsutsuma ndleleni hi mhaka ku hina va hi caca a serinika ya hi caca mexi pasado nkanjwini alax senaku a ku ni a velocidad i ni nyimisile mina na ni vuyetrexifrera doitora a loko ni nyimisile mo fika ku karalikonisaunika a nalowa ni wo tipreparara a ku tipreparara swa ku yini ku u ndra zama porque wo swi tivi hina hini vendroni yawu ni administrador va dyiwa swa ku tingelisa amadokumento ni makarata dikonisana a yo hlaya swa ku mile swani nge ndhawu fala ku moma no mina nomolo entango hi ku chava ka hina sempe loko hi va vona hi ta tsutsuma porque a va ti va ta yi kawuka va lo ta hi yivela ku ni kolega wa hina nga tshama leyo va mi teke mali 4,000,000 va mi boha tingomondo entango hi xivitiso xa maswa ku loko va mi boha tingomondo a yo dlaya a yo yiva porque a yi xi tivi xihona xa ku loko u fika ku nyimisa ku lava dokumente va ku boha tingomondo va ku tekela mali 4,000,000 ima i tengele gaza ra swithuthuthu maxi va tlhe va hi tekela mali i pari hi kuma kwi mali yin'wanyana porque vo no kuma mali ku va ni xavela xithuthuthu va ni nyika kwi lexi tenge ni kuma mali ni tirha mali pani tirhungisa xithuthuthu maxi loko va hi kuma hina va hi tekela mali va tlhe va hi boha tingomondo i michumu ya ku leyo hina a hi ya tolerali a yo swi tsandza hina swa ku loko u fika va hi khoma hi nga
2: ra sangali hi mhaka ya mambalelo cashtown segurance civil hina komu motataxista hi vanhu va ku as vezes a yi na nkama wa ku tirha kwalingeri kama hi le ku tirheni tanihi swa ku fana ni leswi nga humelela a kolega wa hina lowani ku falisera a teka vanhu va ku a va huma hi ntirhweni leswi valaka swa ku yini a hi na nkama wa ku tirha ntango a xikombelo xa hina i segurasa porque hi ve hi ni incident ya kolega wa hina nga falisera major de passado ya ku a nga dlayiwa na ku lava ku yiveliwa i michumu ya kuleyo yi kombela segurasa hikuva loko va hi fonela jesus ni usiku a kombela ku ya tekiwa ndhawu wo karhi ka chavisa a jesus ta mi tshika a jesus u kuma swa ku yehe i necessidad leya importanti lela pasarawu ka loho la ku a fanelaka ka a pfuneka maji hi ku hina hi ya chava ku hi ta dlayiwa ndleleni ya mi tshika maji munhu wa swi lava ku pfuneka se a swi li kahle ku ve ku ni segurance a situação da patrulha do agente de serviços de segurança civil, a PRM, aí é importante, a que às vezes, se tu quer chegar na neio, na no ciclo, na etira, até tu é lhe seguro. Para que então, quando uma cliente aí, na mão de fone, às vezes, 4 horas, ninguém vem com chave, não com teca. E como vai? Não me dá na funé, que eu vou funé, mas não me dá na funé, que é carolo. Sei, é importante, como ela a segurança civil, la hina kumu transportadores ni mla ma cliente ya hina kuna wona mali lava segurance leyi
3: i vatleketli na va le karhi va tirhisa swithuthuthu a xifundzeni xa Limpopo ka Dokadokisano lowu u veke kona ka ri siku namuntlha ku va ku ta kuliwa xikarhatu lexi nga karhi swi vonaka xa ku humelela a tinghozi ta switarato hi ntshimatshima na ti le karhi ti vangiwa hi vona vachayeli va swithuthuthu lana a xifundza nkulu Gaza na ku ri minkisiti hi leti hi nga navela ku va hi tikombisa hi ndlela ya wukulu xivindzamutekisi lexi xi nga kona lana a xifundza nkulu Gaza xa ku va ku humelela a timhangu ta lava chayelaka swithuthuthu na va le karhi va tleketla a vanhu mintirho leyi ya kulu hi leyi lulamisiweke tlhela ta kombisiwa hi Alfredo Muyanga marabuduya a kumekele ka wonele la michini hamilosa

22 horas y 51 minutos ya vemos a escolar Alfredo Muyangalanga Tlalavuya Mfokeni Mwingisetu wa kurhandzeka na hi tiseli nongonoko reportage laha kunene hi tshembaka leswaku nongonoko lowu wu si yi dyondzo yikulu mhaka leyi lavaka ku ehleketiwa ngopfu swinene hi vachayeli va mimovha, vachayeli va swithuthuthu. Hi nga vula leswaku eka hinkwerhu hi kumekaka na hi famba laha xitaratwini swa endla ku va hi khomana hi mandla hi ehleketisana ni mhaka leyi ya mafambelo manene xitaratwini, kasi hi ta hungula la aku dibeka ka tingati ta hungula akurila ni ku xaniseka eka mindyangu yinyingi leyi hi makhambi manyingi salaka nkangaleni salaka ingana varhandziwa va yona hikwalaka timango ta mimovha.

0: Lekurumingi se tishfunzangulu gaza maputu na nyambani ya milosa kama ungu hinkarlu makubisu waka hii Alfred Muyanga. Shifunzangulu sha inyambani shifunzeni shale guvuru. Ukariku iswa matuweni ntiru wako uchachi wati nilo vuleti masiku nzaku tidilizeke antanu wati nilo. Nukubati ja amijalo ya kuwambana mbana. Arbindu Masingi.
1: Katirlo wa kuhlungulisa tindlovu kukari ku humelela ama fiscal vavonelele va le Parc National du Sinaf zwinwe ni maphoyisa ya ku uvikela atitsomba tatiku lezo ka malocalidad ya Pant ni Nova Mambone ahungu givikinyikwa ka mtiri wa Radio Msambiki ha Renato Bata na ku hi murangeli wa mtiri ya ta ku wonelela matshamulo mu hi hanya ku kona hina vanhu loya te ku ngalo atindlovu leti tioneka ku a distritu ya Guvuru tita hi ka ma province ya manika zwemune sofala kanelezwe huko na tiro ufanonga umahiwa la chikarika chitsungu waku gonzisa chitsungu chitiva akuhlongola ati ndlovu hekutirisa au tiviga chintu
0: antiro wa kuva kufuchetiwa idla juzina ndavule shanisiweke ngopfu swinene tindhambi ta lembe ringa ka lona ukari ufamba hi laha swilavekaka kona Domingos Makalani.
2: Mbangulo wa tiku leo shanisiweke ngopfu hikwalaho ka tindhambi ti vonekiki hi Janeiro luya kalutiki na kutoni ku voneki ku luza vutomi ka vanhu ku honeteliwa swilo swa ku hambanahambana hi mpfhuka wa hweti a postwa administrativo bya idla juzina Michel hi lebyi kumekeki na byi pfaleliwile hi mati lani a swi kalaka swi nga kotiki akuva a vahanyi va huma va kongoma ntsindza wa xifundza kumbe ka mimbangu mimbeni ya xifundzankulu Maputo kusuhi ni Dosmilod Centro ya mindyangu hi leyi mixanisiweke hikwalaho ka tindhambi a postwa administrativo bya idla juzina Michel lani vanhu vanyingi va veke va humesiwa makaya kola kati ndambileto
0: shifunza nkulu sha inyambane kukari kuvoneka akutlakuka eka timhaka leti tilenaka ni ta uheriki anga ugwinyatu ora siromau
3: akufamene ka tlhanu wa tihweti ni yin'we ta kusangula ka lembelegi hikona ku nga va ku reportiwa a munhu makume ni tinharhu timhaka ta ku yelana ni ugwinyatu kuhundza ta khume ni mune ti nga va ti reportiwa a lembegi hundzileko a murhangeli wa ravika ku yelana ni ta hunyika mahungu aka muti wa ku lwisana ni ugwinyatu lomu ka provhinsi ya Nyambani Serge Peni yena a nga vuleswaku ku kumekile na ku ri ku andlaletiwa tinumber phone leti a vanhu va nga swi kota ku va va fona va ripota timhaka ta ugwinyatu ti vonekaku ka swikanekiso swa mfumo
0: lana xifundzankulu gaza mahungu hi taka na wona masungeta leswaku ku hunga le khale ku ta sungula xifundzeni xa le ximbutsu a ntirho wa ku va wu tlhawa anyezani eka ntsengo wa 30 ya magidi ya tihomu intirho lowu u yelanaka ni ku va tihomu ti vhikeliwa eka mavabyi ya karbunkulu ematiku ni sintomatiku mahungu lawa ma byeliwa a Radio Msambiki hi murhangeli wa xifundza xa le ximbutsu Kasilda Banzi loyi a xungetaka leswaku i nkongometo wa ku va ku fambisiwa a ntirho lowu ku vhikeliwa leswaku ku nga tlakuki a mavabyi lawa ma mahaka leswaku tihomu ti fa ni ku va ti nga yantsi hi laha swi lavekaka ha kona na swilixitano murhangeri wa xifundza xa le ximbutsu a karhi ya tsatsiya a vafuwi leswaku va nga nyumeli a mfumo ku va u endla a mitirho ya ku fana ni leyi ha voce va faneleke va ti xavela a mimirhi leswaku va va ta ve va ti tirhisa eka ku va va vhikela a vutomi la swifuwo swa vona murhangeli wa doropa la ka Ncencayi hi loyi a swungetaka leswaku swa lisima leswaku ku nga yakiwa a xisirhelelo xo sisa ngopfu swinene ku vhikela leswaku doropa la ka Ncencayi li xanisiwa hi ndlela leyi xanisiweke ha yona hikwalaho ka tindhambi ti vonekeke ka lembeleli Carlos Matshinye
4: Usmani Adam a vule leswaku ka nkarhi lowu a ka ha laveki ku va ku vulavuliwa hi ku rhurhisa a vanhu edoropeni hikusa a doropa leliya li na ku tlula antharomadzani lin'we ya switirho swa ta hukosi ku tlula 5,000 wa vatshami ku patsa ni ku va ku nga na ndhawu a ku va ku rhurhisiwa vanhu lawa va kongomikisiwa ku ka ndhawu leyo madamu a vule marito lawa wa sithatu lweyi loko a vulavula ka nongonoko wa Radio Msambiki uchiwaka kafe edamanya lowu u dokadokeke hi vupfuxeti la xihantla la diki la ku vhikela a doropa la ka Ncencayi ku va li nga taleliwi hi mati ya tindhambi
0: hikwalaho ka mahungu lawa na ku lurimiyingi se ti hi veka mugoqo eka mahungu lawa ma kongomaka swifundzankulu gaza maphutu na yi nyambani li pelile

Jeff Maluleke, loko u kombela hi ku tshemba mbilwini ya wena hinkwaswo leswi u swi kombelaka u ta va u swi kuma, va ta ku lava taka endzhaku va ku yo a swi ku fanele. Loko a leswinene va ra swi hi fanele, loko a leswo biha hi swona swi hi fanelaka. Ku voni Jeff Maluleke muyingiseti wa ku rhandzeka, kambe hi ta ku yini ke hi ta tamisisa hakunene, hi kombela hi ta tamisisa hakunene, hi khinsama mbilu hinkwayo hi entelelo, kasi hi kombela leswaku a tindzwalo ta Xikwembu ti nga va ti hi khumba. Hi le ka 23 hora xitlhatekela 26 minuto xikungari khale ta kongoma antena national, ku va hi ya kuma nongonoko Ultimo Jornal.